0: Tibo dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus.
2: Samantalahin ang big sale ng RJO Japan Surplus simula September 12, 2026 hanggang September 20, 2026. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
7: Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
8: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy and joy.

0: 102.3
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko pag lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin anak. Okay gyud kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga manay mga arthritis tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukas na siya. Magpapitay sa kadmo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon iyake. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo.
3: Nasuta sa mga pagtuon na karong panahon na naggamubo na gayud ang kinabuhi sa tao. Bisan pa high-tech na kita. Oh, ingon pa sa mga new generation karon sa ato sa una high-tech, karon sa ilaha high-tech na. Daghang klase-klaseng mga balatian nga nanggawas o manggawas pa mga higala. Tamad na ang tao sa mga pagkaon, gusto instant. Di na magluto, di na mga ahoy, o di ba? Di na maghaling. Og piliun tong sobra gyud galami. Kana laging TV makadaot gayud na kahit sa lawas sa tao. Unya grabe inig usok, di ba? Maglaway gud ka magtan-aw. Kay lami kaayo, daghang preservatives kana. Wala na lang ba nato una-unaon kung nganong mulungtad og tagduha ka tuig kana nga mga produkto diha sa lata o di ba ka sa cellophane? Wala mo na tingala ana mga higala. Tamad na magbaktas kay gusto kanunay mo sakay-sakay dayon sa motor. Feeling niya pahangin-hangin. Dili na musaka sa hagdanan. Gusto sa elevator or escalator na lang perme. O, mauna, nga matingala, ayaw katingala kung ang imuhang tuhod. Dili na maunat ng imuhang BTS. O, kaywa naman ay exercise. Ang ugat ana, nag-shrink na, ningkuro na. Oh, ang carcinogen gikan sa mga plastic nga gibutangan sa pagkaon, mga higala, o gikan sa air condition sa mga sakyanan, radiation gikan sa mga gadget, sa kadugayon makadaot sa lawas og magaresulta sa grabing mga balatian, mga higala. Timan eh, mahal kaayo ang tambal. Og ang nakapait pa kay kanang tambal nga ingon nato makaayo nato kanang mga synthetic drugs sumudaot pagyud na sa ato ah. Mahal magpa-ospital, busa ampinga nato ang atong kaugalingon, mga higala. Pag-exercise pod kaon sa mga healthy foods, likay sa daot ang bisyo. Pahuway good pod og tarong, tan-aw lag TV maabot tag alas 2 sa kaadlawon para unsa? Likay sa stress, inumog eksaktong kadaghanon sa tubig og himua ang food supplement nga naa gyud ka perme. O nang ginaingon na mo nga ayaw kalimti. Ang Yaki Herbal Capsule. 3 times a day ka na mga higala. Kanang wala pa nakasuway, suway ragod na ninyo. Kay kani maumanggod ang mga magadugang sa mga nutrisyon na wala nato makaon sa adlaw-adlaw nga mga pagkaon nga atong ginalamoy. Muna nga kailangan nato ang Yaki Herbal Capsule. Gilaliman ka ana, bahala nagdi ka makapamahaw kung nakatumar ka og duha ka Yaki Herbal Capsule. Mabitaw ka ning Yaki Herbal Capsule, ginagamit ka ni sa uban para magpapayat. Dili sila maunsa. Kay naaw na may supplement. Ibig sabihin, supplement, puli, dagdag pa. O, inana na siya. Kay mutaas, mukusog ang ato ang resistensya. O, ang ato ang immune system, mabatukan gayud ang mga balatian nga muhapak nga naara sa atong mga palibot. Kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, uban ang daghan pang mga epektibong herbal plants, dunay taas nga antioxidant properties. Antiviral, antibacterial, phytonutrients nga maoy mo batok sa mga free radicals. Adunay mga pamatuod ni ini.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang mo talit kung piti kong kasing kasi lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ning okay na makamina. Munang karuan lang, wala kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gauli ang siya. Ang butlong sa inong kanato. yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsula kong nainom. Nawala ang kasakit akong kilit.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Usa ka mauswagong adlaw, alang ka natong tanan. Sir Dens, murag di jud ka makita di ara. Diri siguro ka atubangan sa ato ang microphone or MIC. Ako si Celine Lanaria Kimno, kauban nato syempre no si Sir Dennis Lupase og duna pud tay abag una usab kakauban no. Usa ka on the job trainee gikan sa asa gani ka dong?
1: Sa Antipas,
0: ma'am. Sa Antipas, unsa nga school?
1: Sa CFCST po.
0: CFCST, okay. Ayan, daw na-revive na po mga kaisunan, no? Ang mga services. Dili lang daw, kundi ma-revive na po mga kaisunan, mga services, gikan sa ato ang mga Unda Job trainees, no? So, usa sa mga na-assign sa opisina, ato ang makauban karon mga kaisunan. So, sayro na to kung si Kinsa siya unya, no? Sa ngala ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Toto Gonzaga, o sa Tibok Pwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor. Ako, once again, si Celine Lanaria Kimno. Makauban ninyo hangtod alas 12 sa Udtong Tutok. Muhatod kami og mga nagkadaiya, mga balitang pangkauswagan, pinaagi sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. So, ubanime, ha? Kaya daghan ming mga maayong impormasyon nga ihatod nganha kaninyo, no? Doon na po tayo mga impormasyong pang sports og syempre para sa to ang mga mag-uuma kung asa every time nga mag-air po ta na atay mga impormasyon, na atay mga reminders gikan sa ilaha. And i-check po nato karon mga kaisuna ng information gikan sa Municipal Treasurer's Office, no? O guban pa mga opisina din ha sa to ang lokal nga panggamhanan. Syempre kining ato ang tulumanon ginhatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative, kauban usab ang Taklin by Anselan Wholesale, ug ang Predsam, kauban usab ang Marwo. Good morning, Sir Dennis.
2: Good morning, Ma'am Celine. Good morning sa ato ang bagong kauban karon. So, wala sa tay uswag lesson for life kay wala si Pastor Mitz. But anyway, next week, kauban na nato siya. So, once again, good morning and welcome. Diri sa atong programang Uswag Magpet, Uswag Pamor. Sa tanatong mga sukindig paminaw, kanunay nagatutok every Tuesday from 11 down to 12. Especially sa ato ang nakaigsunan sa 32 ka barangay sa lungsod sa Magpet, sa mga barangay officials, sa mga punong barangay. And of course, ato ang mga kaigsuon ng mga mangungong mga nalipay ng jud kay pipila ka adlaw nagsunod jud ang ulan nga ilang ginapaabot. So salamat sa Ginoo ni Ana. And sa ato ang mga kauban ng or mga higalang mga driver sa tricycle, no, as well as sa mga sky lovers and mga negosyante diha sa lungsod sa Magpet. Good morning and welcome to our program Uswag Magpet, Uswag Pamor.
0: Yes, adlaw karon sa Martes sa 102.3 Joy FM ta. And syempre

0: oras karon mga kaisuunan or sa maabot pa mga oras sa mga musunod nga mga adlaw po, no? Maka-cross post na po ta sa Municipal Government of Magbet nga Facebook page. Okay, so sige, welcome din sa tuang tulumanon pag-usap adlaw sa Martes, ha? Take note po. Ayaw dyan mo kalimot mga kaisunan habang nagapaminaw di ari. Basig doon na mo'y nilungag diha mapagod unya na.
1: Sayang. Pero alam ng dukot.
0: Sayang. Alam ng dukot, no? Kaya kung ingon pa nila, pag once nga mo sobra dyan sa dukot, tambal mampod na sa kuan.
1: Mga pasmo.
0: Kana pasmo. Good morning. Ayan. Ato aning patingugon si Dennis ning ato ang partner, be. Okay. Dili ninyo makita ang iyahang nawong, but then ang boses po inyo ha makita. Mga kaisuunan, no? Okay, so si Sir, si Israel Kasi, no? Gikan sa CFCST. Ang ato ang on-the-job training po, gikan karon hangtod sa unom kabulan. Oh, dugay-dugay, good.
1: Kasi na nag-start last month.
0: Nag-start.
1: Karon nga month, no?
0: September. Monday.
1: Ah, September 8.
0: September 8. Last week? Last
1: week. Mag-end mo on?
2: April pa.
0: April.
1: April. Ah, April.
0: Dugay-dugay pa
1: po. Taas-taas pagkailan ng panagkauban.
0: Oo, daghan pa siyang mahibawaan. Mamahimo na siyang expert pag mugawas na the residence. Kaya paring kamutan yun na to, no?
1: Pero naman siya mga experience po sa,
0: yes, so,
1: sa radio.
0: Oh, yes, correct. Mauna siyang mamahimo yun na siyang kuan ka na... eksperto na yun pag mugawas dire, kundi ba mas magaling pag yun siya sa ato as residence. Ayan. So, Israel... Unsa may akong itawag ni mo, Dong? Dong na lang. Dong Israel.
1: Palayaw
0: wang godong. Ayan. Ay. Dodong kung sa ato apa, sa Ilonggo gani, Sir Dens, unsa na siya? Ay, Toto. Oo, sa Cebuano. Pero Ilonggo mangod ni si Israel, Dodong siya, no?
1: Okay.
0: Dodong. Ayan. Pero kung sa Ilonggo, Dodondoy. Okay, so Dong, good morning ni mo, Dong. Once again, welcome din sa tuang tuluman noon. And kami as infoliners naga-laom, no, sa imuhang kining services nga kung asa amo agid nang pasalamatan karon pa lang. Okay, so naanad siya daghang nahibaw-an Sir Dennis ng mga trabaho pinaagi kay Sir Ken. And of course gina-introduce po nato, no, ang uban pang mga role nato Sir Dennis as infoliner. So gina-introduce pa nato kay murag kagahapon pa mi nag-start ani kita personally. Okay. So sige mga kaigsuran, unsang date nato karon? Unsa gani taron?
1: September 15.
0: Ay, tunga-tunga na gyud sa Setyembre mga kaigsuunan. Haskam pagkadali as panahon. Oy, murag bag-o man to nag Enero. Karon Setyembre na sad, no? Okay, so manghinaot kami mga kaigsuran ang karong adlaw. Anaa kamo sa maayong panglawas, maayong panghuna-huna, o siyempre maayong sitwasyon because sa gi-mention ni Sir Dennis kaganiha, aduna na tayo na-experiensyahan nga pag-ulan-ulan. No? Medyo nabasa yun si Haring Lupa, Sir Dennis. No? Kaya kanabitang kusog-kusog medyo ng ulan di ara sa ito, Sir Dennis. Sa gunso na siya sa duha ka-adlaw.
1: Yes, Friday night. Oo. And then Sabado po, sa hapon at gabi. And katong Domingo.
0: Antong Domingo.
1: Kusog-kusog nga pag-uwan.
0: Okay.
1: Sugod mga alas 2 sa hapon.
0: Ayan. Ang uban naguna-una na mag-abono. Ang uban naguna-una
1: na nag-abono
0: na
1: after the first rain.
0: Pagka-Biyernes,
1: pagka-Sabado, uy, nanay mga post nga nag-abono na.
0: Ay, mauba. Okay. So sige, sayang lang po kay wala ta kadala sa presyo sa mga nagkadaiyang abono din ha sa ato as sa lungsod sa Magbet, Sir Dennis. Pero sige lang, ugma kay na naman po tayo other nga kanang kuan, kanang radio program sa other station. But ginapaning kamutan nato na siya, no, nga ma-air nato ang mga presyo kay bawo mang yun mi, no, nga adunay nag-request ana sa ato as Sir Dennis. Karon murag wala pa mang ginag watay reference mang good Sir Dennis, no, wala pa nagpasa sa ato, ginahulat nato, no, ang focal basig ongoing pa ang iyahang pagkuha og presyo Sir Dennis. So ugmang adlaw tangimi sa other station ang 106.1 MHz, no, Ronda News Teleradio ugmang adlaw, no, kaya i-air na mo ang mga nagkadaiyang mga presyo sa mga nagunang palaliton o siyempre sa abono, mga farm inputs na to Sir Dennis at tuwa na siyang i-air o mga adlawa, no? Kaya katong mga miagi na siya mga presyo pero ano naman to siya? Kanang obsolete na siya Sir Dennis. So
1: kasi mga bagong
0: papresyo karon. Oo, kay ang uban lagi sa ato ang gikaingon kaganiha nakahuna-una na ugog abono, no? Unya niingon naman pugka Sir Dennis nga na gyud ay nangabuno.

0: sa madura yun.
1: Karaoy. Mm. Okay, so sige. Ayan, so balikta mga kaisunan sa to ang mga impormasyon nga ihatod nga ha sa inyo ha. Basta ayaw jud kalimti, no? Gikan sa Office of the Municipal Agri Services. Padayon silang hugot nga nagakampanya sa tanan-tanan natong mga kaigsuunang mga mag-uuma sa inyo din ha, no? Mga taga-Magpet nga mubisita na ta sa ilahang kining opisina, no? Kay hinuon nagabarangay to barangay sila, pero kung di nagyud mo kahulat mga kaigsuunan nga magparehistro nga sa inyohang pangan, nga masulod din ha sa system sa RSBS, no? Unsa gani ini? RS Registry System for Basic Agriculture, no? Sector Sir Dennis, kinahanglan man gid na, no? Matag karon og unya ga-remind jud ang umas sa atoa nga i-remind pod kamo mga kaigsoonan nga mga mag-uuma nga kinahanglan magparehistro ta. So adto mo kay do na moy form nga pag-fill upan didto sa ato ang umas, no? Dinha sa ano ba sa munisipyo. Kung dili mo makahulat lagi sa puwersa sa umas nga mo ato diha sa inyohang barangay, no? Kay naman sila schedule nga barangay to barangay. Pero adunay mga mag-uuma nga wala pa gyud nakahikutar, no, sa mga papeles, so kinahanglan magsugod na ta karon, no? Dili na nato uhulaton mga kaigsuonan nga mag-deadline na or whatever parehang panahon mga kaigsuonan nga magka-lisod-lisod na ta sa pag tuman, no, sa mando sa OMAS sa, or sa Department of Agriculture. So kana lang, simple lang siya nga panawagan, but din dako kaayog tabang sa umaabot nga mga panahon nga mabutang nga to ang pangalan sa RSBSA or sa Registry System sa Basic Sector and Agriculture. Sir Dens.
0: Yes, good morning Ma'am Zilin sa itong mga Facebook Live viewers ini sa
1: yes, good morning
0: 102.3 Joy FM. Good morning sa nag-like sa ito ang radio program, si Ma'am Beverly Aguinaldo Dino.
1: Mm-hmm.
0: And
1: good
0: si
1: po,
0: ang nag-heart po sa itong program, si Levy Jimentiza Hinay.
1: Good
0: thank
1: morning,
0: you so
1: ma'am.
0: Much. And nag-hatag po siya mensahe, Ma'am Celine. Good morning, mm-hmm. Ma'am Celine. Sir Dennis, sending 6 green hearts. Uswag magpet, uswag pa more. God bless all.
1: Okay. Mm-hmm. God bless you too, Ma'am Levy. And God bless also, no, sa ato ang mga viewers, sa tanang mga reactors nato, and of course, sa tanang mga listeners nato via 102.3 Joy FM.
0: And Ma'am Celine, good morning di ay, and welcome na po, welcome mm-hmm. back si Ma'am Merlin Mamon Sasi.
1: Yes,
0: so, ito isa ka mga nahimong winners sa ating question.
1: Yes.
0: Good morning, watching here, sending 6 green hearts.
1: Okay, ayan. Kabalo na siya nga. Nanodify na niyo.
0: Thank you, Ma'am Merlin. Salamat.
1: Yes, happy kayo ta. Basta na ay mga ingon ana, Sir Dennis, no, nga nagasubay sa ito ang radio program.
0: Yes.
1: Kanang naka-inspire yun sa ito as info-liner. So, daghan kaing salamat po ni mo, ma'am. And hopefully, no, matag programa na ito. No, uswag magpet, uswag pa more. Appeal jud ka on air mga kaigsuunan. O appeal jud ka, Ma'am Merlin Mamon Sasi. Okay, so Sir Dens, ang ato ang oras karon alas 11:14 na, no? I-check ang inyohang time, kining ato ang oras mga kaigsuunan, ginhatod ka nato sa Taklin by Ansel. Ang Taklin by Ansel, Sir Dennis, nagapamalit sa ato ang mga agri products kung do na tay bagol diha, do na tay kopra, no, do na tay kakao, uga na ba ang ato ang kape, uga na ba ang ato ang unsa pa ba, Sir
0: mga
1: Dennis?
0: Rubber pwede.
1: Yes, ang guma nato diha, no, basig na natigom na. Okay, pwede nato ibaligya sa Taklin by Ansel sa mahal nga presyo, kay ilahan na ginapalit mga kaigsuunan sa mahal nga presyo.
0: Mm-hmm.
1: And of course, doon na po sila kining wholesale, no, sa kining bottled water and of course sa mga nagkadaiyang brand sa soft drinks.
0: Yes.
1: Klase sa soft drinks. So pangitaa lang ang Taklin by Ansel and Wholesale na aatubangan mismo sa ato ang public terminal, sa ato ang public market, Sir Dennis, no, na aragadiha ang Taklin by Ansel. Na ala iskinita pasulod, gamay, na adiha ang pwesto sa Taklin by Ansel and Wholesale.
0: So, kabaligya po sila ang mga grocery items.
1: Yes.
0: And ang mga soft drinks products as well as mga abono sama sa industrial salt and
1: solar salt, and iodized salt.
0: Ayan.
1: Okay, so sige ha. Taklin, buy and sell, and wholesale.
0: Uy, nai nang pa-regards, ma'am. From Rico Anibo. Hello, ma'am. Ma'am Joy. Regards ko kay Sir Dudong. Ay, kailan din yung Dudong ni Israel. God bless Dudong po sa inyong program.
1: Okay.
2: Unay pastor nga nag-train sa mua sa pag-preach sa registration po, ma'am.
1: Okay.
0: Dili si Ma'am Joy, ha? Si Ma'am Celine. Kasi yung Joy na good morning, okay. Si Sir Rico. Asan ni siya? From?
2: Siya sa nagpastor sa Malatab po.
0: Malatab Antipas.
1: Malatab Antipas. Masa
0: tayo ang ano?
2: Sa Christian Gathering Ministries International Incorporated po. And then, karon nag-street preaching sila, I think, sa Jinsan. And mm-hmm. bless sa inyo, Pastor. Amping kanunay.
1: Okay, so, sige.
0: Bisag asa nila mga, unsan eh, mga schedule sa pag-preach sa mahitong sa Good News.
1: Yes, correct. Oo. Alright, so gani din his sa toang radio program, Sir Dennis, no ginahatagan po nato o gaki ni mga maayong mga impormasyon, pinaagi sa maayong balita, mga kaisunan sa toang lesson for life, pinaagi kay Pastor Mitch Tardo, every ano na siya, opening sa toang radio program, mga kaisunan. But then karon,
0: wala sa
1: si Pastor kay sobra ka busy man gyud si Pastor, no, multitasking man gud ta, dili lang gyud siya mauni ang trabaho ni Pastor, so dunay giatiman si Pastor mo nang next week or ugmang adlaw makauban po nato si Pastor. So good morning sa tanang mga nagkadaiyang mga religious groups, no, dinha sa Magpet. Good morning and manghinaot kami mga kaisuunan nga anaa ka mo gihapon sa maayong kahimtang. Okay, so sige Sir Dennis, na nakaroon, no, murag na introduce naman or napaistorya, yes, naman gid nato mga kaisuunan kining ato ang partner diri karon nga bag-o, no, ang ato ang on the job trainee gikan sa CFCST, no. Good morning dai sa iyahang mga tigpaminaw pod kay ano naman dai ni siya naka-air na gid ay siya, Sir Dennis.
0: Tigpaminaw og kaning mga classmate niya.
1: Classmate niya, mga co-OJTs niya dinha sa mga nagkadaiyang opisina sa LGU Magbet. So good morning po sa inyo hang tanan. Unya iisa-isahon na ni Kuan ni Dudong.
0: Ano sa course ani ni Israel?
1: Ano si course ni Dudong?
2: Bachelor of Science in Community Development po.
1: Community.
0: Community Development. Ano sa mga ano ana? Nasuot sa inyo ang kurso ng mga
2: sa pan ng mag women empowerment, ana community involvement, people centered, ana good. Mga community nga kumbaga bridging the gap, pagiging bridge sa mga tao to government ana siya.
1: Okay.
0: So gina ano gid mo? Ginabuyan gid mo from school to community.
2: Opo.
0: So unsa mga subjects ana? So,
2: mga ano kanang
0: may lang tayong mga background.
2: Community organization, community organizing, mga, sa pa, dagan og mga subject.
0: And then, kani last nyo nga tuig internship na.
2: Oh, internship kayo.
0: So, i-assign mo sa mga opisina.
1: Ayan. So, dili layo, Sir Dennis, no, ang iyahang kurso ng anhi sa itong opisina because we know nga ang information, dili lamang nakatutok mga kaisunan sa usaka kanabitawng hisgutanan, kung dili, nakatutok yun po siya sa komunidad and also sa development, no? So, kung unsa itong mga development mga kaisunan sa munisipyo, pinaagi sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, amuha na siyang ginapahitin hibalo, no? And of course, kung unsa po itong mga actions, unsa itong mga mulo sa komunidad, amuapod na siyang gipahibalo, no? Naalay gamay diferensya, Sir Dennis, community development. So, ato is communication. Ayan. So, through communication, nag-reach out sa community. And of course, through communication, ginapahibalo nato ang development nga to sa community, no?
0: And we gather also information gikan sa nagkadaiyang barangay.
1: Oo, and vice versa. Okay, so ingon ana. So, sige, magkita ra gihapon ta sa ato ang mga tumong or sa focus nato dong, no, kaya mga community ano development ta OJTs good ang naka-assign nga ri sa ato no. So good morning dai sa staff sa CFCST and of course sa inyo mga instructors, coordinators. Good morning po sa inyo hang tanan, asa gani duruluman Arakan Magpet Cotabato,
0: no, Arakan North Cotabato.
1: Ay ano, Arakan, dili na siya magpet. Dili na siya magpet. Duruluman, Arakan, Cotabato. Ayan, mauna siya ang tama. Sorry. Kay dati Manggod, part siya sa barangay siya sa magpet. Oo, okay.
0: Sakop siya sa magpet.
1: Sakop siya sa magpet. Pero karon dili na ha, usa na gid na siya ka munisipyo no ang Arakan. Arakan, Cotabato. Okay, so sige. Doon na ni siya'y dala-dala ng informasyon, Sir Dennis. I-check na nato karon para makaibalo po ta kung unsa man tong iyahang nasairan. May kalabutan kini mga kaisunan sa mga empleyado daw na kadawat o cash gift. Oy. And of course, unsa to siya mga kaisunan. Check daw nato ni, no? Na yung mga dugang detalye ni ani mga kaisunan. Si Israel Kasi, ang ato ang OJT. Gikan sa CFCST. Go Israel!
2: Walo ka empleyado sa Municipality of Magpet. Pinaagi sa loyalty gipasidunggan, pinaagi sa loyalty award o cash gift. Magpet North Cotabato, walo ka empleyado sa Municipality of Magpet ang nakadawat o loyalty award o cash gift isip pag-ila sa ilang matinud-anon o dedikadong pagservisyos sa lokal nga panggobyerno. Ang maong pagkilala gihimo ni adtong September 14, 2026 ubos sa panguna ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ang loyalty award gihatag ngadto sa walo ka empleyado isip pagpasalamat sa ilang mga tuig sa serbisyo, dedikasyon ug padayon nga pagtuman sa ilang mga responsibilidad alang sa katawhan sa magpet. Gawas sa loyalty award, nakadawat usab sila og cash gift isip dugang nga pag-ila sa ilang kontribusyon og maayong pagserbisyo sa munisipyo. Pinaagi niini ang mga programa giilauman nga mas mapadasig pa ang mga empleyado sa lokal nga panggobyerno nga ipadayon ang ilang matinud-anon espesyente og responsableng serbisyo publiko. Ang maong kalihokan nagpamatuod usab sa paghatag og bili sa mga empleyado nga dugay nang nag-alagad og naghatag og dakong kontribusyon sa paglambo sa serbisyo alang sa katawhan.
1: Alright, so daghan kayong salamat and congratulations Sir Dennis sa mga empleyado, no?
0: Yes, I have here the list of katong mga nakadawat sa maong loyalty award nga kung asa after 10 years of continuous service kanang wa gyud putol. So 5 years after na pud ang paghatag sa loyalty award.
1: So unsa igong basihan an Sir Dennis?
0: Ang length of service.
1: Length of service. So
0: for example, first 10 years service makadawat pag 10K kay 1,000 per year and then following 5 years after na pud 5 years na so 5K na ang madawat.
1: So for regular
0: yes,
1: only
0: regular employees.
1: Sa mga casual wala pa.
0: Wala.
1: Okay.
0: So, mga regular na siya, Ma'am Silin. So, mauni ang mga nakadawat, Ma'am Silin, itong niaging Lunes, atol sa flag raising ceremony. So, ang ato ang YC accountant, si Ma'am Doris Kalika, si Ma'am Leonida Bungaos, si Engineer Donald Gomez, atong head sa MDRIMO, si Dr. Floridin Pimentel, and then si Ma'am Arlene Delante, si Ma'am Nanette Pinuela, si Sylvia Torres Puentes nga kani sila from Dr. Pimentel upat ni sila from Municipal Health Office and duha sa accounting isa sa MDRMO and of course isa sa Municipal Engineering Office si Engineer Roberto Babaw Jr. So muning walo nga nakadawat last Monday during our flag raising ceremony diya sa to ang munisipyo.
1: Okay, ayan. So congratulations po sa inyo ha, no?
0: Ikaw,
1: so
0: then
1: wala pa, uy. Dugay pa.
0: Kaya pa ka-years.
1: Dugay pa, uy. Dugay pa ta, Sir Dennis. Ayan. Kaya ang basihan is ang regular, ano man kaya, no? Oo. So, sa other appointment siya, Sir Dennis, wala pa man to'y labot siya.
0: But
1: no?
0: When it comes to kaning length of service at ang contribution,
1: sa ang
0: casual,
1: GSIS.
0: Maihip na siya sa GSIS. Included
1: sa GSI.
0: Na siya.
1: Okay. So, basihan sa GSIS. Okay, sige. Okay, hopefully. Secret.
0: Secret.
1: Okay, ayan. So once again, congratulations og akining distribution og ang pag-award Sir Dennis in line usab kini no sa civil service month celebration po nato Sir Dennis. So every year ba ni siya ginahimo Sir Dennis?
0: Every year kung
1: lahi
0: man tag date of appointment. So
1: kung naay
0: mo 5 years na or mag 10 years.
1: I-award
0: so, yun. Ihatag gina. Karon for example next year na makadawat og 10 years na in service so yata gina siya Ma'am Silin
1: okay.
0: Or na po yung 5 years
1: Nanapay na siya.
0: Every year
1: yun na siya.
0: So kami nakadawat mi last 2024.
1: Mm-mm.
0: Katong dito kita sa katong nagad.
1: Oo.
0: Sa Davao City.
1: Mm-mm.
0: So marag 20 plus ba mi or kami ang ubay-ubay nga batch. Medyo
1: nagdaghan-daghan. Oo.
0: Mm-mm. Eh nag-unsa naman ta? 20 plus years in service.
1: Oo. And after ana, mga kaisunan na napoy laing batch nga nakadawat, no?
0: Yes,
1: lahi-lahi manggod siya og appointment tinuod na Sir Dennis. So na ay medyo gamay lang, napoy daghan nga batch, naapot siguro yung tuig nga wala Sir Dennis, no? Na inana? Nahitabo ba gud na?
0: Kung wala yung na-appoint for this year, so
1: inana,
0: wala
1: agad
0: po yung matagaanong
1: ayan. Okay, loyalty. So sige. So congratulations once again, no, sa tanan natong mga loyalty awardees. And hopefully next year, nanapod. Okay, so sige. Ayan, so padayon ta. Daghan kayong salamat ni Mudong. And si Dudong, mga kaigsuuna, no, magsugod-sugod agad ni siya og scout og mga nagkadayang impormasyon nga ihatod nga sa inyuhang nahimutangan, no. Unya, ipakita na to before mag-inagatong radio program, Sir Dennis, no. Mo-out ka sa imuhang lingkuranan unya, no. Mm. And then ipakita na to ang nawong ni Dudong. Ay, ang amo ang Dudong di-ari. Okay, so wala na na-arrange di-aring, no. Dili gahapon siya makita. Kinahanglan full view yun ang makita na to kay Dudong. Okay, so sige, yan mga kaingsunan, open po ang comment section sa 102.3. Ano ni ato ang Facebook diri? Joy FM
0: 102.3.
1: Ayan, 102, baliktad ako ah. Joy FM 102.3.
0: Basta joy, enjoy.
1: So matag Martes po na siya mga kaingsunan, basig matinga mo. Matag Martes inyuhang madungog alas 11 hangtod alas 12 ang mga nagkadaiyang mga impormasyon po gikan sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. And syempre mga panghitabo din ha mismo sa lungsod sa Magpet, no? And bisan tinuod Sir Dennis nga nagaulan-ulan na karon ang Bureau of Fire Protection Magpet pinaagi kay Sir Noyan Basan nag-remind gihapon sa tanan-tanang mga taga Magpet ug sa ato ang mga suking tipaminaw nga kinahanglan magigmat gyud kita batok ni aning sunog Sir Dennis. Kaya nga naman.
0: Okay. Mga incidents, no? Of fire last week dito sa barangay Manubo.
1: And naapoy mga attempts, Sir Dennis, sa pipila ka mga barangays. But then, makita lang gyud siya or maapula lang gyud siya dayon. Mm. Munang dili siya ingon nga mudako gyud, no? Kaya nga naman mga kaisuunan, haskang pagkainita ni adto mga nakalabay mga adlaw, doon nag-ulan-ulan siya, Sir Dennis, or nakalabay mga simana, nakalabay bulan, doon nag-ulan-ulan siya karon, but then dili siya garantiya, Sir Dennis, nga safe na kita against sunog, no? So, kinahanglan...
0: Kaya nga sagbot.
1: Correct, oo. So, kinahanglan dyan na ito, mga kaisuunan, nga magiging anong gita, kanabitang vigilant, no? Nga na sa ito ang palibot, no? I-check po na ito, mga kaisuunan, ang katong mga linya sa ato ang kuryente or kining ato ang mga wiring sa balay, Sir Dennis, no? Mm. Kaya base maupod na ang makakos at sunog, no? And of course, kung doon natin mga nakasaksak o niya, why tao sa ato ang balay? Ibta na.
0: I-unplug.
1: Oo, i-unplug na siya. Ayaw yun na siya paungot diha mga kaigsuna, no? Labi pag usahay, kanabitang di na ito mahibawan ang init sa panahon, mga kaigsunan mo nang kinahanglan ula yung nakasaksak pag biyaan na to ang ato ang balay.
0: Or, naamoy gita kang diyan niya, nakagasol mo.
1: Oh.
0: So, dapat i-check yun before i-check. Leaving the house nga.
1: Oh.
0: Na-off siya and or nagkahoy ba mo, or nahulugan ba ito inyo ang salog o mga kalayo. So, so dapat mag-ingat ta, careful ta sa ito. Especially sa kusina nga part.
1: Correct, Sa ngalan po sa Bureau of Fire Protection Magpet, no, nagpahinumdum usab sila mga kaigsuunan nga ang mga bata bitaw nato, basi unyag magdula-dula o pusporo, magdula-dula o kandila nga sindihan, Sir Dennis, no, kanang suga, no, labi ba sa bukirong bahin, nga mahilig yun po kaayo maggagamit o lampara. So, ginakinahanglan yun mga kaigsuunan nga ato ag bantayan ng ato ang mga anak nga dili makagunit o puspuro or lighter nga unya magtisting-tisting o haling-haling diha. ayan. So, kinahanglan yun mga kaisunan nga mag-igmat yun taning panahuna, no? So, aron mabatukan ang kining sunog, dili gina siya mahitabo nga sa ato, no? O, syempre pa, Katunggi mention ni Mr. Dennis sa may barangay Manubo, usa ka kining dakong sunog ang nahitabo di adto, no? I-check na to karon kay dunay kuan kanang development or update si Dudong Israel. Ayan. Okay, mubalik si Dudong mga kaisunan sa kining iyahang mga impormasyon nganha sa ato ang nganhi sa ato ang tanan may kalabutan sa update sa nahitabong sunog gikan dinha sa may barangay Manubo Magpet Cotabato.
2: Magpet Cotabato padayon ang paghatag og tabang sa pamilyang naapektuhan sa dakong sunog sa barangay Manubo Magpet niadtong September 8 tuig 2026 diin pipila ka mga balay ang nasunog ug nahimong abo. Tungod sa insidente, daghang pamilya ang nawad-an sa ilang kabtangan ug nanginahanglan og tabang ug suporta. Agigtubag sa maong panghitabo ang local government unit sa Magpet, mipadayag sa ilang pagtabang ngadto sa mga apektadong pamilya pinaagi sa paghatag og relief goods ug paghatag usab og panahon aron maminaw sa ilang mga panginahanglan ug kahimtang. Gipakita niini nga sa panahon sa krisis ang komunidad sa Magpet nagkahiusa sa pagtabang sa mga pamilya na apektuhan sa sunog. Ang maong inisyatibo nagpakita nga ang serbisyo panglawas dili lang kutob sa pag-atiman sa masakiton apan apil usab ang pag-abot og tabang sa mga katawhan sa panahon sa kalamidad.
1: Alright, so daghan kayong salamat, no, Dong? And of course, congratulations, no, sa ito ang RHU Magpet. And of course, sa kinatibukan sa tuang lokal nga panggamhanan sa paghatod og tabang anha sa mga nabiktima sa sunog din sa may barangay Manubo Magpet Cotabato. No? Na sila relief goods and of course, mga kaisunan na doon na po sila kining ginatawag nga stress debriefing, Sir Dennis, no? And syempre, mga kaisunan, dili lamang matud pa ang pagsentro sa paghatag og maayong lawas or ikaayong lawas sa mga taga-barangay Manubo, kundi ang pagtabang yun mismo ngadto sa mga nagkadaiyang mga biktima labi na kaning sunog, no? Or sa panahon sa emerhensya na apod mga kaisunan na nga to ang RHU Magpet as a representative po sa to ang lokal nga panggamhanan sa paghatod og mga tabang din ha mismo sa barangay Manubo Magpet Cotabato ilabi na ngadto sa mga nabiktima sa sunog. Ang ato ang oras ginahatod syempre kanato no sa Marwalk ang oras nato 11:31 i-check na inyo hang time di ara Marwalk Magpet Women's Rural Sir Dennis unsa to Marwalk. Okay, so Magpet Rural Women's okay, Magpet Rural Workers Credit Cooperative. Ayan. Good morning dai kay Ma'am Elsa Taran. Good morning sa imuha. Oy, sa tanang mga kababayen-an nga gustong magpamiyembro sa kooperatiba. Naa po ang first cooperative alang sa tanang mga babayi dinha sa lungsod sa Magpet. Ready pong mo cater sa inyuha ang Marwalk, no? So, ang magpamember ni ani syempre usa ka babayi. Naa sa legal nga edad og syempre aduna poy pipila mga kaisunan ka mga mechanics, no, kung paano ta makapamiyembro susama sa ubang kooperatiba kinahanglan aduna tay orientation nga maapilan. So pwede mong mag-inquire or makakuha og dugang mga impormasyon gikan mismo dinha sa atong municipal gym kung asa nahimutang ang opisina sa Marwalk, no. Matag Martes mga kaisunan anaa dinha, no, ang ilang secretary og syempre ang president ug uban pang mga officers dinha mismo sa ilahang opisina. Naana sila sa kadtong dati bitaw nga Oksamo office, no. Makita ninyo mga kaisunan ang office sa Marwalk de Ara, no. Kini siya kooperatiba alang sa mga kababayen-an nga nagsugod ni adtong bulan sa Marso and then hangtod karon mga kaisunan operational na po ang kining maong kuan. Unang kooperatiba alang sa mga kababayen-an dinha sa lungsod sa Magpet. Okay. So nay nagtext sa tuaon sa undaw, no, sa pagpamiyembro ni ani nito nakalabang semana. Ato siyang gipaadto dinha mismo sa tuaon municipal gymnasium and of course naa siya form nga gi fill upan and syempre karon mga kaisunan nagpa-schedule or nagpa-ilawom siya sa kining orientation, no, sa maong kooperatiba. Okay, so magkita-kita ta. Okay, dinha sa may Marwalk. Okay, ito. Ang Pred Sunday, ato ananing lubus-lubuson Sir Dennis no, sa pag-mention sa itong mga sponsors. Good morning, D.I. Pred Sam sa ilahang presidente si Sir Lurubi Ruho, sa ilahang secretary nga si Mama Angelica Apostol o sa uban pang mga members, mga officers sa Pred Sam, PNP, NUP, Retirees, Dependents and Survivors Association po. Good morning sa inyuhang tanan. Okay. Maupod ni siya ang grupo or organization sa mga dependents, sa survivors and of course sa retirees no, sa kapulisan din ha, sa lungsod sa Magpet. Ayan. So, makigaalayon lang po no, kay Sir Lurubi Ruho sa ilahang uban pang mga officers kay Ma'am Angelica Apostol no, para sa gustong magpamiyembro pa sa Marwalk.

0: Okay, ang ato ang oras is 11:35. Balitang sports sa daw ta Sir Dens. Lahi na sad ta, no? Kay every program yun nato, aduna tay balitang sports mga kaisunan kay para makasubay yun mo kung unsa nay mga update, no? Sa mga sports, sa nga ginaapilan sa mga atleta, gikan din ha sa Magbet. And of course, unsa mga action karon sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga para ma-enhance, ma-strengthen pa po mga kaisunan, mga skills sa mga kabataan sa mga nagkadaiyang mga ball games or mga nagkadaiyang mga padula. Gikan mismo din ha sa lungsod sa Magbet. Sir Dens.
1: Yes, Ma'am Celine, wala man ta ka inform diri nga regarding sa results ato ang giapilan nga Kalibungan Festival especially sa basketball and volleyball tournament. So ang ato ang volleyball tournament naga first runner up kita for the intermunicipality nga category sa babae, and then sa basketball for inter LGU first runner up kita kadula ang Carmen, sila ang champion, and for the 18 under nga category so nag champion ang munisipyo sa Magbet. And then last September 4 Ma'am Celine, the LGU Magbet employees participated sa maong Civil Service Commission fund run held at Municipality of Makilala. So dito last ano, so natay kaubang empleyado nga nahimong winner dito si John Mike Fernandez. So murag siya to ang naka-award dito.
0: Congratulations.
1: Nga partisipante na to. And then katupong sa Mr. Ben Invitational Basketball Tournament held at Kidapawan City, 13 under category o 15 under category, sila ang nanahimong champion, Ma'am Celine, sa diha nga paliga, Invitational Game. So congratulations sa itong mga kabatanunan, ang itong mga players nga supported also by our Honorable Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Toto Gonzaga, as well as ito ang mga coaches kung asa naghatag sila mga 100% niya effort to become champion sa maong Invitational Games, especially kay Sir Marvin Iapacero, kay Sir Andrew Lopez Bibit, and si Sir si Lewin Robles atong kabanadya sa LGU, and of course si Babski Revilla ang ato ang conditioning coach. And also thank you kay Sir Leo Lingga nga bisag first runner up ta, pero nanahimo gyud po untang madaugon sa Kalibungan Festival. And regarding po sa kaning provincial meet, Ma'am Celine, nag-champion ang Kamada Elementary School, they are qualified to play for the ESRAA. So kauban ini ang volleyball pod nga babae. Qualified po kini sa ESRAA, no? Sila ang nag-champion diri sa provincial meet, and naatay boxer pod nga qualified also para sa ESRAA. So mo kini ato mga updates sa ato ang bag-o lang nga nahuman nga provincial meet kung asa naatay mga team and mga player or mga athlete nga nag-qualified for the ESRAA, Ma'am Celine. So congratulations. So nahimo kining nagmalampuson tungod sa dakong pong suporta gyud sa ato ang Halang Domior J. Lawrence Gonzaga kung asa present siya during the championship games sa ato ang mga athletes diri sa nagkadaiyang venue sa probinsya sa Cotabato. So katudong sa volleyball, no, sayang lang kayo, gabay lang likas, pati sa basketball sa high school. So yes, 1 point only ang gidag-an sa munisipyo sa Midsayap. But nindot kayo ang mga outcomes dula kay nakaingon gud sila nga grabe gud ang pag-uswag especially sa sports program sa Magpetungod kay mga contender kita kanunay sa kaniya mag championship or na masulod gud ta sa mga semis sa mga padula, Ma'am Celine.
0: Ayan. So nakahatag gud og igong ano ana Sir Dennis, dakong inspirasyon,
1: yes,
0: no, ang personal nga appearance ni Mayor J. Lawrence Gonzaga sa mga padula. Ayan, grabe ang support ni Mayor J, no,
1: yes,
0: sa mga nagkadaiyang mga padula sa sports program ni Mayor J. Iha yung ginahatol, Sir Dennis, because we know nga kanunay gud nga rason is ang mga bata kinahanglan mga kaisuunan nga mapahilayo sa ginadiling druga pagpahihot ni ani, and of course syempre mapahilayo pod sa sobrang gamit sa kining ginatawag natong gadget, ilabi na pag white classy, Sir Dennis, no, nga kung asa cellphone dayon ang mga bata. So naay uban mga kaigsuunan nga kanang dapat na variation ang ilahang time pag once nga balay klase, no? Dapat ano siya, makahibalo siya og tabang sa balay, trabahoon sa balay, and then kung mag-gadget dili gid siya the whole day nga maggunit og cellphone. Dili pud siya the whole day mga kaisuunan nga kanang kanabitawng sayo pas buntag, wa nay igong kay bawang trabaho, kundi mag-cellphone na lang, no? Muna siya mga kaisuunan mura gina-blend or gina-templa sa tama.
1: Balance.
0: Oo, gina-balance mga kaisuunan. Sa pamuna ni Mayor J. Lawrence Gonzaga ang oras sa mga kabataan. Kailangan na ay sports, na ay academic.
1: Of course,
0: and of course na ay
1: disiplina sa mga bata.
0: Disiplina, oo. And of course na ay services pud sa balay. Di gid pud na mawa sir des. Nga wa gid sila nahibaw-an gikan sa balay.
1: Wa na kol ba mga ingon sa mga tiguang sa una. Sige kay paminyo mo mo na balan trabaho magbulag gid mo sa inyo.
0: Ambot kay ni Dodong.
1: Ay da kani all around kani, eh.
0: All around.
1: Kumusta imong kinabuhi dito do sa antipas?
2: Balanse lang.
0: Balanse.
1: Oh, nasa simbahan.
2: Simbahan, sports food.
1: Gano'n lang mag-basketball dong?
2: Basketball pa rin.
1: Ikaw din nakaguba sa ring sa Antipas. Nagdangting. Joke nang dong. Okay, good morning kay Sherwin Arnaiz nga nag-like sa itong radio program o kay Pastor Rico Anib. Pastor niya dong, no? Nga nag-heart po sa itong radio program. So, iyan na dito ang iyang giusap yung mensahe, Ma'am Celine.
0: Ay, oo.
1: Ma'am Celine and Sir Dennis, good morning. Na Ma'am Joy, mag ito ganina. And, regards po ko kay Dodong Kasi.
0: Ay, okay. Sige, sir. Dagan kayong salamat ni mo, sir. Dagan kayong salamat, Jod.
1: Thank you,
0: no?
1: Thank you.
0: Kay, ikaw, gid po ang usa sa mga naghatag og way, no? Nga maka-air. Si sir si Israel si Dodong kasi mga kaisunan so murag di na gyud mi maglisod ani niya og tudlo og introduce pod Sir Dennis sa uban pang mga okay. Mga responsibilities
1: dali na gyud ni ma hinumduman iyang pangalan kay one of the most ano, powerful nga nations kining Israel
0: ayan
1: mo ni mga pinili sa Ginoo.
0: Okay.
1: Kaliwat.
0: Biblical po, Sir Dennis, ang ihampangan.
1: Yes.
0: Okay, so sige dong, mag-uban-uban ta hangtod sa unom kabulan.
1: April. Alay, liwas pa ganyan sa huli.
0: Siyaro. Siyaro.
1: Taga-antanig, ano, asya atong pa, taga-August Wag Lesson for Life, akining seven last words.
0: pwede siya mag-lesson for life, Sir Den. So, kuha si Pastor. Ayan, correct. Pastor-pasturon, manggod ni. Pastor-pasturon, yun, gusto. Ang sani, kaning ning auras dodong.
1: Si Ma'am Silin mo, nag-eskwela na pagka Madrid, ano yun.
0: Madrid. Ako na po yung nahilamta na niyo. Alright, so sige, open po ang comment section no, sa Joy FM. Oh, 102.3. Okay, sige. Ayan, ready po na muna isang basahon pag doon na mo'y gustong batiyon, no? Inyong mga mahal sa kinabuhi, inyong mga igsuon, inyong mga amiga, amigo, no? Amigas pa'y labot na kay mamaak mo na. Alright, so sige, open po ang ato ang comment section. And of course, syempre, welcome sa tanan nato mga livers. Daghan kayong salamat po sa inyong hampag live. Nga rin sa ato ang programa, Joy FM 102.3. So matag Martes na siya, no? Ginaremind mo mga kaisuran nga maminaw, Jod, no? Dinhi sa ato ang tulumanon. Unya, before mag-end ang ato ang radio program susama sa naandan doon na po tayo mga pangutana no and of course kana siya inyohang pagatubagon pinaagi sa ato ang text line 0951-655-5399 and of course dinhi mga kaigsuunan sa comment section kung asa ta nagaprograma real time no so alas 11 to alas 12 102.3 sa comment section ni Ana pwede mong mutubag dira no okay pwede mong mutubag diha so atangin nyo kay magpangutana si Sir Dennis or it's either si Dudong Unya mga kaigsuunan para inyohan tubagon 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative gikan usab sa Taklin by Ansel and Wholesale and of course sa Marwok kauban usab ang Predsam.
1: Okay, belated happy birthday kay Avelino June Gonzaga last September 10.
0: Happy and birthday po, sir.
1: Yes, and karong September 21, Ma'am Celine, kaupan ka pa naman sa General Services Office, si Rinaldo Babilar, birthday niya, karong umabot nga September 21.
0: Mm-hmm.
1: And si Philip Jan Buntejo on September 30. So advance happy birthday kanyang duha and belated happy birthday kay June Avilino Gonzaga. And good morning also kay Engineer Dindo Porciado, kay Nidisa Malikuban, Hurley Gonzaga, Sheryl Alien, Elisa Gonzaga, Sid Baljoy Panonshalman, kay Randy Kainglet, kay Jonathan Paruhinog, kay Roderick Paulete, kay Philip John Montejo, kay Aljon Ray Marzon, kay Sir June Olaveja, kay Albert Diaz, Hernani Ermi, Hernani Montaño, Jose Rique Silverio, Gil Borgonia, Ray Vasquez Camano, kay Julius Mamon, kay Tata Floridisa Ande, kay JR, ang Julian, and of course, kay Zardo and Elda Galindez, mayong buntag kanyong tanan. I hope nga murag luto na ang panood to. 11:45 murag dool na kinis tayong panood to.
0: Para pag-abot ni Sir Dennis, unya, kao na lang yun.
1: Sige, sige. So, sa tanan, mga kaubanan itong empleyado nga kanun nagapamati, no? Ang mga kinakusgan drivers sa engineering office and of course, sa municipal treasurer's office, si Ma'am Rose Villasal, ang uban sa iyang mga staff, good morning, especially sa ilahang muse, nga si Jocelyn Bemos, good morning, o sa ilang adonis diya nga si Donald Alcontin, mayong buntag kanyang tanan diya sa Treasurer's Office.
0: Okay, sige. And of course, aduna po tayo informasyon sa Dennis nung no, nakuha gikan sa Office of the Senior Citizens Affairs. Bago na sad mga kaisuna, no, ang pamunuan ni Ani. So, ang ato ang kining Office of the Senior Citizens Affairs, head ni Ani Sir Dennis, dati si Ma'am Roberta Quino. And then karon mga kaisuunan, no? Pagapulihan siya mga kaisuunan ni Sir Armando Asutige, no? So si Ma'am Roberta mismo ang ato ang nakahinabi ni Ana and syempre ingon pa niya nagpasalamat siya sa tanang mga senior citizens especially po sa mga focal sa mga nagkadaiya mga barangays tungod lagi kay maayo pod ang ilahang kining pagsinarayo ingon pa niya diha sa Mahiuska ayan unsa ning sinarayo. Okay, paglihok-lihok mga kaigsunan because active no ang kooperasyon, ang kolaborasyon sa matag barangay. So naay mga aktibidad mga kaigsunan ang mga nagkadaiya mga senior citizens na agyod mga kaigsunan no ang kining pag-supervise supervise no ni Mama Roberta Quino and then ingon pa niya so mag-out na ko sa ko ang position as OSCA head and ingon pa niya makarelax na gyud daw siya gamay mga kaigsunan but then ang pag-serve sa mga senior citizens ilabi na sa iyahang barangay Sir Dennis dili gyud daw mawawa ingon pa niya no so mo serve lang daw gihapon siya mag-cooperate lang daw gihapon siya sa mga nagkadaiya mga aktibidad ni Ana kung unsa may iset sa ilahang barangay ug syempre unsa may iset sa munisipyo ready lang gihapon ang iyahang mga serbisyo nga i-render ngadto sa organisa sa federasyon or sa mga nagkadaiya mga organizations sa senior citizens no so 32 mga kaisunan ka organizations ang anadi ha mga kaisuunan sa ato ang lungsod sa senior citizen and then magbago na ang pamuni ani mga kaisuunan so we hope so no nga ang kooperasyon sa matag-usaan na alang gihapon no so congratulations kay Ma'am Roberta maayo man pod mga kaisuunan ang iyang pag-lead no and of course si Ma'am Roberta mga kaisuunan Quino usa siya sa mga active nga nagahatag og information nganhi sa ato ang tulumanon no duna siya mga panawagan ihagyong ginaagi dinhi sa ato ang kining programa Sir Dennis so naatay mga senior citizens nga tigpaminaw so good morning po sa inyo hang tanan daghan kayong salamat Ma'am Roberta og syempre kung duna pud siya mga aktibidad di pud ta mawa Sir Dennis nga gina-invite sa iyahang mga nagkadaiyang mga activities nga gina-lead no so daghan kayong salamat once again Ma'am Roberta Quino and welcome pod no kay Sir Kuan Armando Asutige no ang information mismo gikan kay Ma'am Roberta Quino. Okay, so sige. Ayan, so 10 minutes more to go before 12. I-check na ang inyohang time di ara. I-check po ang inyohang nilungag diha. Kung naluto na ba? I-check po ang inyohang paniud to kung naluto or ang inyohang sudan diha kung naluto na ba? Ano ka maniud to na tayo? Okay, si Dudong Dabe, doon ay gustong, di man gusto, pero ako agad ni siyang ikuan. Ako agad ni siyang pabation, no? Sir Dennis, pakita ko na ito iyang nawong Sir Dennis. Okay, so. pakita na to ang naong ni Dudong. Among Dudong. Dudong Israel, kasi gikan sa may lungsod sa Antipas, no? Nga naga-eskwela sa CFC ST Siaro. Ginakailaan ni. Okay, so sige na na siya mga kaisunan, no?
2: Okay, okay mayong sa tanan.
0: Sige, go.
2: Mayong udto sa tanan, no? Tig paminaw og nagatan-aw sa ato ang live karon sa Joy FM 102.3, no? Ma'am Celine, good morning, Sir Dennis. Good morning sa inyo hatanan, no? Sa tanan nga sa pamilya nako diha sa Antipas, no? Mayong buntag, no? Nga nagapuyo diha sa Malatab, no? And then sa mga kauban nako diha nga OGT sa Magpet, si Jonathan Roa, si Arangka, si Montero, si Juan Delgado, si Balsado, si Ordas, si Fordan, si Ubas, no?
0: Uy, pangalan na.
2: Ha?
0: Uy, pangalan.
2: Na, may mga pangalan, pero kasagaran mo good, apelido na lang.
0: Apelido lagi na ingon. Oh, na lagi na sa college, no?
2: Oh, apelido na lang yung kasagaran.
0: I-mention lagi na ngayon mo ang apelido. Lupase. Sunod, Kasi. Oh, ayan. Sige, go.
2: Wala siguro to.
0: Wala kayo nalimtan.
2: Wala raman.
0: Sigurado na next, ha?
2: Sunod na po.
0: Sunod na po daw. Okay, so kada program ginato, i-expect ginato mga kaisunan, no, ang kining nawong ni Israel Akasi, no, ang ato ang on-the-job trainee. But then, usa siya sa mga OJTs din ha, sa lungsod sa Magpet. Pero ang ato ang pag-considera sa iya ha, is usa na ka-empleyado, no? Kaya pwede na niyang, ato yung siyang tudlo an kung unsaon sa pagtrabaho kining ato mga responsibilities, no, ato ginon nga iipasa or unsa ba i-impart sa iya ha, Sir Dennis, kung unsa gid ang ato ang igong trabaho, no. Naintuhan na nato siya, Sir Dennis, sulod sa duha ka adlaw na pagyud tay pipila ka kuan kabulan. Pipila ka bulan, mura gina prepare na na niya iyahang kaugalingon, no. Okay, so naatay layouting, researching, scripting, unsa pa ba, broadcasting, newscasting, and unsa pa, naay photography, no, and syempre encoding, and tanan na interviewing. nan mark igsuna, no. Okay, so kana gusto natong ipa-experience, no, kay Israel Kasi, kay dili pud ta gusto mga kaigsuonan nga mugawa siya sa to ang office nga wa jud intay na bawuan, no. Kinahanglan nga i-immerse gid na to siya nga nihi sa ato ang opisina nga mugawas nga daghan kay mga learnings nga madala. Okay, so sige, 5 minutes more to go before 12. I-ready na ang inyong cellphone diha. Kung doon na mo'y cellphone, i-ready na po, no? O siyempre, sa tanan nga gusto, mga kaisunan nga mutubag, nga rin sa ato ang radio program. Ang ato ang text 9-0951-655-5399. Okay, so i-text lang di ara, no, ang inyohang pangalan, ang inyohang answer, o siyempre ang inyohang lugar asa mo nag-text. Kay kung mudaog mapilian mo sa ato ang sponsor, doon na mo'y 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. No, o good morning dahil kay Ma'am Marlene, Mamon Nasasi, na okay na gyud ang iyahang load, Sir Dennis, sa pipila ka mga simanang nakalabay. So sige, ready po, no, akong usbon 0951-655-5399 ang ato ang text line, ug syempre ang comment section sa Joy FM 102.3. Okay, so sige, sugdan na siguro na tong question, Sir Dennis. Nanana sila yung mga impormasyon nga nakuha sa ato ang radio program. Basta tong mga impormasyon nga amo ang ginapahibalo nga ri, kinahanglan inyo hagyud tong pagasundon. Ilabi na kad tong reminder, no, sa ato ang OMAS nga magparehistro na ta sa RSBSA, and of course magparehistro pud ta sa NCFRS.
1: Sige. So ato sa ning i-mention na yung nag-like sa itong radio program si Ma'am Lorna Bartolaba Ubas. Thank you, ma'am.
0: Good morning, ma'am.
1: Mm-hmm. And ang atong question, unsa nga award ang nadawat sa to ang walo ka mga empleyado during sa ato ang flag raising ceremony.
0: Okay.
1: So, sa to nga award. So, na-mention to sa to ang OJT ganina sa iyahang report, ma'am.
0: Yes, okay. So, sige. Unsa to siya nga award?
1: Mm-hmm.
0: Walo sila ka mga empleyado sa lungsod sa Magbet ang nakadawat ni aning award. Okay, unsa to nga award? Usa lang na siya ka word. Usa ka word mga kaisunan para sa 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative.
3: Applicable niya sa mga ano?
0: Sa ano?
3: Sa mga mag-uyaw nga word.
0: Ang santo? Kinahanglan maging? Maging ano ka mo para magdugay. Oh, ayan.
3: Or
0: sige.
3: Sige.
0: Naay ano, naanay tip si Sir Dennis. Okay. Ayan. So, para mo magka-load, 200 pesos nga load po gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative sa Taklin by Ansel and Wholesale. Tubaga ang pangutana ni Sir Dennis. Sa 0951-655-5399 o siyempre sa Facebook page sa Joy FM 102.3. No, na ay pangalan, na ay inyohang lugar o ang inyohang answer di ara. No? Okay, so maunay amo ang ginakinahanglan. Sige ha, mauna siya. Uy, nanong may nagtubag.
3: Uy,
0: abdi ka ra, uy. Sige, ayan. So, i-ano na to ni next week.
3: Mm-hmm.
0: Next week na lang siguro nato kay hatagan pud nato og kining time ang uban Sir Dennis, no? Okay, check nato unya sa to ang text line, no? Kay dunay uban nga nagagamit lang pud sa to ang text line. Sa mga bukirong bahin dai din hasulungsod sa Magpet, good morning sa inyo ha, kusog kaayo ang 102.3 Joy, Joy FM 102.3. Okay. So, klaro mang good midi hapod. Okay.
3: Loud and clear.
0: Okay, klaro kaayo. Napatay i-declare Sir Dennis nga winner nato last. Wala. Oo, na-declare naman tong dati. Okay, so sige. So 3 minutes na lang ang nahibilin. Una moabot ang alas 12 sa udtong toto. Naanay nag-answer di ari pero next week na lang po nato no ma-declare. Ayan akong usbon, kaya ba simutana na sila no. And syempre mga kaigsoonan sa kadtong adunay gustong ipaabot nga ri sa ato ang radio program or sa mga nagkadaiya mga opisina. Ipaabot lang po mga kaisunan kay kana siya off air amo ana siyang gina-route ngadto sa mga nagkadaiya mga officer dens. Ang Municipal Treasurer's Office dai Sir Dennis dunay mga pangalan di ara para sa ilahang financial assistance
3: next
0: no
3: week,
0: next week and the other nabasa naman to maoro to gihapon. So maoro to siya gihapon, walay development ato, magwait na lang punta sa other batch ato Sir Dennis no, kay wala man nagaundang ang financial assistance sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga as long as compliance po kamo no sa mga requirements kay nana manggid na mga kaigsoonan no para sa kining auditing nga process Sir Dennis, kinahanglan gyud nga aduna mo ipresentar no pag once nga aduna mo assistance nga makuha gikan sa munisipyo. So wa naman tay igong oras dinhi sa tuon tulumanon, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan syempre ni Sir Dennis Lupase og ni Israel Case. Ako si Celine Lanaria Kim no, sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Toto Gonzaga, o sa Dipok Puwersa sa Uswag Magbet, Uswag Pamor. Sa gihapon, kami nagaingon na
3: Uswag Magbet, Uswag Pamor.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Dahat

0: tagyod mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa pangit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro puno pero yun ko nga. Tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Kailangan mo ba ng dekalidad na pag-iimprenta, mga gamit sa paaralan at mga mahahalagang gamit sa opisina? Huwag nang mangamba dahil andito na ang Sir Thomas Prince School and Office Supplies. Services offered: blue printing, digital blue printing, document printing, large-scale photocopy, large-scale scanning, white printing, ID lamination, photocopy, scanning, and engineering supplies. Sila ay matatagpuan sa Joselina Building, Dato Ingal Street, Kinapawan City. Pwede silang tawagan sa cellphone number 0909-405-1362. Sir Thomas Prince School and Office Supplies, where everything you need is right here.
5: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Kanta ka ng kuyot.
7: Pero karoon?
6: Ya karoon. Basta ako masya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
7: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins yan ay.
5: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gud mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna rin na.
3: Kung saan ipatake niyo masaya ha?
2: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala lang niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang detiktoan ito eh, pag-condition ni salamat. Was free. Aray, sa isa na nang tingin ko ganado, pretty sting ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray ko aray kaya ka free salamat kay free kaya ko kay pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulat mo.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananimo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar gina ko kitim, hupong gina ko tiil, probit ako gina ang beriberihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tululak capsule, siguro ganahan man po, nimurag, pero may bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hukong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang talitag, kusong titik kong kasingkasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko kanang Yaki, ning okay na makamina. Munang karwan, wala ko kung nagbawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Unto na joy! Unto!

0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy! 102.3
1: Dako ang natabang sa pamilya ni Belinda Ungab, taga Soklema, Ipel, Zamboanga, Sibugay, sa paggamit sa mga produkto sa yaki tungod kay dalit na wagdang ang ilang mga balatian.
2: Kuan ka na naan, ito ko saan suktian. Ako ang giyaplasan sa yaki, naulian ko, naulian, naulian taon ni, hasta akong bana, naulian. Doon na siya ko'y sakit nga kuan, ka na nang sakit ni. Yan, inyong siya ang kapsol, o ka nang buntan, magpuhapon, magpuyahas, inyong yaki.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Moshi Moshi Shiki Yaki. Moshi Moshi Shiki Yaki.
4: Hello mga higala, kumusta? Kininausap si Mami Joy. O ba nausap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan kon yaki. Ang atong programa, gidalit ka na to sa Yaki Laboratory. Ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamin, Sermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki, ang maong mga produkto. Mas epektibo dapat mga higala, masubukan na po talaga ninyo.
1: Doon ay panghitabo sa lalawigan sa Cotabato nga usa ka COVID-19 suspect nga pasyente ang nakagawas na sa ospital na mista na nga unta dili pa siya pwedeng mogawas sa iyang quarantine facility. Kay kinahanglan niya humanon ang 14 days quarantine period nga naghimo og dakong kaguliyang sa iyang mga silingan tungod ulahi na ni gawas.
3: Moshi Moshi Shiki Yaki.
4: Payong adlaw kaninyong tanan mga higala, ani ano sob si Mami Joy. O ba na punta sa atong tulumanon ha? Ang yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Company, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, ug ang Kopi Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon ay mga inahan, mga higala, nga kulang ang gatas. Aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang na tao. Doon na usab inahan nga wala gyoy gatas nga mugawas. Bisag unsao na lang. Kung naaman, kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative, mupalit na lang o gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahon na, perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor, ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy. Aron mas himsog ang bata, samtang nagadako. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon, aron mo daghan ang gatas sa inahan. Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw ka mo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kompletong nutrients, gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw, ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini, ang giilang superfoods, maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imuhang immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan, maadtuman kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matag sup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon. Mauna nga, ginaingon na mo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Maayo usab ang gatas sa inahan nga mao'y ipatutoy sa bata kumpara sa mga gatas sa hayop. Kay ang bata nga ginapadako sa gatas sa inahan mahigugmaon. Hilabi na kung maayo usab ang pagpadako kanila pinaagi sa pagtudlo og maayong butang og pamatasan.
5: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
6: Anang mo talit, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ni okay na makwamina. Munang karwan lang, wala buko na wala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
5: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
7: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Naulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
5: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
8: Mangatol ako mga bitiwis na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
9: Oo.
8: Mayo na ang Yaki, matalit na lang ako ng palit ko. Oga Yaki Oil og kayang Capsule.
9: Unya.
8: Yung lumang ako kaluha ra, nawala, ito tulong wala nga nabalit.
4: Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyo dang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
11: Dear Mommy Joy.
12: Dear Mommy Joy.
11: Mommy Joy.

Wala na ako na-check kung ningtingog na ba ang 87.7 Joy FM didong Dapita. O siyempre ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauman nato dito sa KTL si Danda Landan. O ingon sa diha sa Caraga si James Palmahil o si Louis Simon. Sa ito ang mga ka-joiners na nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kauman nato dito Sir Joel Elio. Maayong hapon sa tanan na itong mga tigpaminawan diha sa Dipolog. O ingon man ang 93.90, ano sa gani itong na-added to sa Bislig? 93.7 ba? 99.3, ayun. Pareho kasi sila 99 dito sa Dipolog, no? So 99.3. Wow. FM. Sa Bislig, Surigao del Sur ka na mga ka-joiners. O siyempre din his sa 102.3 North Cotabato. Pero dayo kaayo ang maabot nato mga ka-joiners. Kumusta ang ato mga ka-joiners diya sa Barm area? Wala pa'y resulta gyud sa election nga gihimo kagahapon. O inaot nga hilom na ang tanan pagkatapos sa election kagahapon. So, baliktas ato ang regular program mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Kaya malaya po kayo magpadala ng inyong mensahe. Basig na amoy mga kahiubos diha. Gusto ninyong istoryahan. Sige. Message lang po mga ka-joiners kay ato ng trabahoon. And for now, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Laming anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko, naka-live streaming po tayo kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Kaya thank you so much kay Boss James Batinoy. Good PM daw Mommy, watching from Digo City. And also from Cecilia Ladera Ruiz. PM Mommy Joy, greet ko ako ang husband, si Dongdong Ruiz, naminaw ninyo. Salamat. And also from Edmond Panungkat. Palihog ko Mommy, Goryo Panungkat, pababaon sa Zaragoza. Maluya na ang ihang igsoon, si Itong. Nahala kung naminaw karon diya si Goryo Panungkat. Pababaon daw ka adto sa Zaragoza, ngadto sa Zaragoza kay maluya dayang kan mo lumon. Benito Malitok, maayong hapon Mami. Greet na ako ang taga-Panlaisan kay hapit na ang araw karong 22. Salamat po. And also from Amera Sulaw, Kadete. Salam Mami, pa-shout out po sa family Sulaw, Atan and Kadete. Watching from Tupig, Kapalawan, SGA Barm. Syukran po, Mami. Apuan Amera. Oga, kumusta ang inyohang election diha kagahapon? Pipila sa ato ang mga ka-joiners nga nauna sa pagpadala sa ilang mensahe. Oga, karon ato ng pagkabasahon ang sulat nga gikan sa ato ang dugay ng tigpaminaw. Matut pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Pag-ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuang programa. Tawag lang ko sa pangalang Dina. Dalaga pa ko, Mommy. Pero idaran na. 42 na ang ako ang edad. Og nagapabilin gihapon ko sa ako ang giilang mga ginikanan. Ingon ani manggod ang istorya, Mami. Namatay ang ako ang mga ginikanan nga ako lang yun ang anak. Nadisgrasya sila. Ug tungod kay silinga namo kining adunahan. Sa edad na ako nga 5 katuig, pagkalumbong sa ako ang mama, tungod kay maglabada mampunto sa ilaha, niduol ko og nakikistorya, nagpakiluoy o nagmakaawa, na adto ko sa ilaha mo puyo. Bisan man sa akong edad nga 5, ingon ko kung unsa ang kaya nako nga trabahoon, akong himuon. O gusto po na ako nga maka-eskwela unta ko. Tuod man wala magduha-duha. Wala magduha-duha ang among silingan nga may kaya. Ayang gitawag ang ilahang katabang nga idaran na, biyuda pod. Nga idulog ko nako, ate manon, pa-eskwelahon sa pinakaduol nga eskwelahan. Aduna sila'y gidonate nga school. Nga duol ra kaayo sa ilaha atong higayona. Grade 1 hangtod grade 6. O nga wala ko na listan kay dito ra ko gipaeskwela sa ilahang sinaligan. In fairness, giatiman man pud ko. Kung asa akong mga panginahanglan, ang ilang sinaligan mo ay hatagan nila o kwarta para paliton, ihatag, kung unsang ako ang panginahanglan. Kutob sa akong mahimo, makita nila nga nagatabang yod ko. Hangtod mami nga nagdako ko. Ug pag-abot na ako sa high school, nabalhin ako sa layo-layo, pero isa rapod kasakayan. Duhara ang ilang anak, baig laki. Pero wala diha ga eskwela.
tuwa sa ilang lola sa mas dako nga syudad. Talagsara kaayo nga muuli sila kay dili gusto sa ilahang inahan nga magsigi og travel. Mauna nga weekend ang ilang mga parents mo'y muadto dito. Sa usa ka bulan may ragmakauli sila. Ug ako ragyud ang nagpabili, nagdako sa ilahang poder. Pag-graduate na ako sa high school, nakig-istorya ko sa ilaha. Ma'am man gihapon ang ako ang tawag. Giingnan ko niya nga maglisod na daw kuno sila. Magpa-eskwela sa ako sa college sa layo. Mao nga dili na daw ko nila mapa-eskwela sa kolehiyo. Naghilak ko. Grabe na akong hilak. Pero wala na sila nakakita. Kay gusto gyud unta na ako mami nga magkolehiyo. Pero wala rapod ko na mugos. Dili man ako sila ginikanan. Pero kung buo ato na unaon, may kaya mang gyud sila sa kinabuhi. Daghang mga yuta, dagkog farm, daghang mga negosyo, mga milyonaryo. Ako nagpabilin nga naa sa kwarto sa ilang sinaligan. Hangtod nga wala nagdugay, nag-retire na ang ilang sinaligan. Dayon giingnan ko nga ako na daw kuno ang bahala sa balay kay ako man ang nakasuhito. Moto mami, wala na gyud ko'y pag-asa. Hinoon giswilduhan ko og 5,000 ang bulan. Kung buto na unaon, okay ra kaayo kay libre man ko sa tanan. Sa mga personal belongings ragyod na ko, magasto ang kwarta. Muna nga nakatigom-tigom gidpud ko. Kay unsaon man ako ang daghang sanina nga naaraman ko sa balay. Maayo bang mga katabang? In fairness pod, wala man ko gidatogan og trabaho. Kana ragyong maoy saligan sa pagpamalingke, pagpangbayad sa mga bayronon, ug ang pagpanghipo sa importante nga mga butang, pagmanage sa ilang mga gamit nga dili pwede nga mugawas na imo gamit nga dili mo agis ako. Muna naabot ko og 42 na akong edad karon mami. Wala pagyud ko na minyo. Ang iyang mga anak, mga minyo na, mga profesional na, puro mga doktor. Naan sila sa Amerika tanan. Muna ka nang akong gipuy-an. Kada 3 ka bulan mag-atog Amerika. Kaya naaman dito ang ilang mga anak. Naabot sila yung mga egsoon dito. So ako gyud ang ginasaligan. Naghandong pod ko nga na ay magkagusto sa ako naunta magkapamilya ko. Pero tungod siguro kay way gawas-gawas, dili man pod ko pwede mo dawat og mga manliligaw. Diya sa balay, di pod ko pwede mo gawas kay pasig-unya unsay mahitabo diya sa balay, wat di na ako makita. Kulong kaayo ko mami. Unya karon sa akong edad nga 42. Mibati ko og kamingaw sa ako ang kinabuhi. Dako-dako na ang kwarta nga ako ang natigom. Sa kadaghang makahigayon, gusto na ako mananghid nga hatagan ko nila og higayon nga makapamasyal pod ko sa
pamilya sa akong mga kinikanan. Bisan ka ng mga naasa doon lang. Pero, diligyot siya lang masugot. O sa kahit gayon, naa sila sa Amerika. Akong gitawagan ang usa ka igsoon sa ako ang mama nga bisita ko ninyo. O sa ilang pagbisita, iingnan ko nila nga ngano ko dong nga misugot ko nga gikulong ang akong kaugalingon. Og matod ba nila, lima pa lang ang imo ang edad na aka na sa ilaha. Ayaw pagsugot nga dili ka mabahinan sa kung unsa ang naa sila. Kay dugay na pod ka nga nagsakripisyo sa ilaha. Kung buot na unaon kung nagakaon ka, nagadawat mun pod ka og sweldo, nagtrabaho ka. Ayaw patunto sa ilaha. Pero ako silang giingnan nga dako kay kog utang kabuboto nila. Kay sa panahon na matay akong mga ginikanan, wala may usa sa inyo nga gusto mag buhi sa ako ah. Sila lang tungod kay silingan. Suhito sa sitwasyon. Pero matod pa sa ako ang tiya, ayaw kong istoryahe ingon ana. Kay kabalo ka, layo-layo pod ko. Og ikaduha, wala ko'y kapasidad, dili ta kakaya. Buhion pa iskwelahon. Kay kabalubaya ka nga, pobre ang atong pamilya. Wala na ko nagdagan ang istorya, mami. Maulang kadto. Huwag akong gipasalamatan ang ako ang tiya. Sayang pagbisita. Dayon na ngayo ko og ubang numero. Sa uban pang kapamilya kung naa, kay wala namang gid ko'y nailhan. Siya lang ang ako ang madumduman. Sumauto. Hangtod karon, nagapabilin gihapon ko. Niabot na gid ko sa panahon, mami, nga usahay, dili na ko kamataog sayo. Siguro tungod sa sobrang kakapoy og idara na pod ko. Naa naman pod ko'y dagang kwarta. Daay gamayang luna ang ako ang mga ginikanan. Ang among balay na apa. Pero perte ng gubaa. Kay siguro ka nang gibalayan sa ako ang mga ginikanan. Mga 500 square meters. Gibahin in tao na sa tag-iya sa yuta. Tungod kay akong papa mo ay nag-ugmad. O pagkatigulang nila, gibahinan si papa gitagaan og 500 square meters. Maoto nga nakasilingan mi sa kaning akong gipuy-an karon. Pero dili gyud ingon nga dikit, mami. Siguro nasa mga 300 meters ang kalayon. Nakahuna-una ako, mami, nga mugawas na sa ilahang poder. Gusto na nako nga mabuhi ko nga dili na dako og responsibilidad. Magpuyo ka ba naman sa mansyon, pito ka buo kwarto, up and down. Naay duha ka hardenero. Upat ka katabang nga maglimpyo sa balay. Dili na nako gusto nga mamahimong responsable sa kung unsa man ang naa sila, mami. Total na ako'y gamayng kwarta. Pwede ko magpahimo og payag. Bisan og magbaligya-baligya ko og bisag unsa na lang diha para mabuhi ko. Kay ako raman sa ako ang kaugalingon. Kay ginapalimpyuhan man ako kanang 500 square meters og akong gipakural. Kay base unya og naay mamuyo nga lisod na pahawaon. Dayon gipatanuman ako og gamayng lubi, prota sa likuran, banda. Kaysa akong una-una og magbalay ko, di aro gihapon sa
at bang. Ang pirmi na ko ginahuna-una karon kanang utang kabubuton. Unsa na lang kay ilang ikasulti kong mubiya ko. Pero mauna sama sa akong kiingon mami, gikapoy na ko. Gigapoy na ko sa dako kaayong nga responsibilidad para dalhon ang ilahang dako kaay nga lugar, bantayan ng ilang balay. Na sila'y security, tulo ka buok. Magkambyo-kambyo. Pero kanang mga security, hangtod na sila sa gate. Og diha sa security house, maayong mampod sila kay gibutangan mampod og maayong balay ang gwardya kilid sa my gate. Og dito rapod sila. Maa sila gamayng kusina. Dito sila pwede sila magluto. Gamayng katre. Nga kanang gabiin na og di ka uli, pwede na diha matuog. So mauna nga, so sige na ako kapaminaw sa imuha mami, nakauna na ako nga magsuwat, mangayok kong tambag. Kung unsa man ang maayo na akong buhaton, okay lang baka mami kung muhawa ko. Wala ba ko'y dakong obligasyon? Wala ba ko'y dakong tubagunon? Kung muhawa na ko sa ilaha. Gusto na ko og simple nga kinabuhi. Dili na ako gusto og dakong obligasyon. Palihog mami. Tambagin taon ko. Hinaot nga matabangan ko ni mo mami. Og daghan kaing salamat sa paghatag og pagtagad sa ako ang suwat. Tinhinalang kutob ang imuhang magtatampo, Dina.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 38 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Nako, nasa ikalawang bahagi na po tayo mga ka-joiners. Ano po? At maraming salamat sa patuloy na mga tumatangkilik at nagtitiwala po sa mga produktong Yaki. Kaya mga mami, dapat nakapag-Yaki vitamins na po si baby. Kabalo ko nga daghang naminaw sa inyo. Alam kong marami po ang nakikinig po sa inyo. Kaya hindi ko po kayo masisisi sa dinami-dami na po ng mga produktong ipinapakilala po sa ngayon. Maaaring kayo po ay nagdadalawang isip. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, kung may mga kapamilya kayo, mga kakilala, mga kaibigan na nagtitiis sa sakit ng rheuma o arthritis, mga ka-joiners, subukan po ninyo ang Bilongga Gold. Walang biro po yan. Ang Bilongga Gold po ay talagang napaka-epektibo. Pag hindi na makalakad, hindi na makatayo, nako, namamaga na ang mga paa o kung ano man ang mga namamaga dyan, iimpis po yan. Liliit po yan. Kaya subukan nyo po ang Bilongga Gold. Sakit sa katawan, mga bukol-bukol, napaka-epektibo po. Kaya kung ako po kayo, huwag na po ninyong aksayahin ang panahon, huwag na po kayong magtiis. Sabi ko nga, sa dinami-dami ng ipinapakilalang mga gamot ngayon, subukan nyo na po ang Bilongga Gold. Mabibili po yan sa mga butika at pwede po kayong mag-order sa Shopee. Kung gusto din po ninyo na maprotektahan ang inyong kidney, hindi kayo prone sa UTI, andyan din po ang Yaki Herbal Capsule. 18 years na po ang Yaki products. Kaya marami na po talaga ang nakasubok at talagang nakatulong po sa kanila, gumaling po sila. Subukan niyo po at maraming salamat din sa mga sumubok po sa Ganado Capsule at ang ating mga kape ay di naman hamang na napakasarap. Talagang may kape po yan. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon ko kayo, lahat ng klase ng kape, i-compare ninyo ang kape ng Yaki. Talagang ibang-iba po mga ka-joiners. Masasabi talaga ninyo nakakaiba ang sarap. Subukan nyo po ang mga produkto ng Yaki. Sa mga patuloy na nagtitiwala, patuloy nagpapatronize ng ating produkto, maraming salamat po sa inyo. Sana maibahagi din po ninyo sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga nakihirap ngayon sa diabetes, yung ating Serpentina Plus. Subukan niyo po mga ka-joiners. Maraming salamat po sa inyo. 41 minutes na po makaraan ang alauna. Saglit lang tingnan natin kung sino po yung mga naka-live po ngayon, no? Si tapos na ba ito si Benito Malitok, no? Maing hapon, greet na ko ang taga-Panlaisan. Ayun, malapit na ang araw. Parang tapos na to. Amera Sulaw Kadete. Salam Mami Joy, pa-shout out sa Family Sulaw, Atan, and Kadete watching from Tupig. Tapos na din po ito. Dato Aban, shout out kila Ahmad, Ahmed, si Balaw, Bulaw, si Nana, si Babay, Ali, nakikinig sila sa'yo. Thanks, Mami. Ronel Donato, good PM Mami Joy, greet lang na ako. Ako ang papa og akong utol na si Romy Batinoy na naas sa kaulo, nag-uma. Ayun, ha? Nag-uma. Sige, limpyo ha, kay para pag mag-ulan, makatanom na. Susan Maganda, musta mami? Greet na ko ang magandang family og pangal din. Og Sumambot Family, Masunag Family, especially sa akong banang dunay trabaho. Amping permi, kana lang mami, og request kong song, mahal kita, maging sino ka man. Kana lang mami, salamat, sana ma-play. Ayan, swerte naman ang asawa mo, may trabaho, ano? Maraming mga tao ngayon, walang trabaho, pero sa napaka-init na panahon, maganda ang negosyo ngayon, yung pampalamig. may mga fresh fruits kayo dyan, lagyan ng ice, ibenta ninyo, siguradong sigurado. Pero siguraduhin lang din po ninyo, malinis po ang pagkagawa. Ha? Para balik-balikan po kayo ng inyong mga kliyente. Yung mga nagatrabaho sa labas, sobrang napakainit po ng panahon, cover-cover po. Huwag kayong uminom ng napakalamig na tubig pag nagaling kayo sa napakainit, no? Huwag, yung natural water lang. Ug ayaw pod paghurota ang usa ka pitsil bisan og unsa ka padiha kauhaw, ha? Hindi gyud na siya maayo. Dili nimo pakuratan ang imuhang lawas, ilabi na kung gikan ka sa sobrang napakainit. Hinay-hinay lang po. Thank you for watching kay Jack Magbutong. Mami, shout out from Bislong Maraya, Gilupun, Davao Oriental. Salamat po sa pagbasa. Shout out ako ang Kuya Busoy Sumaliling. Kumusta ka mo? Dusan, yeah, madayaw na hapon kamayutanan niya. Ang nag-greet si Jack Magbutong. Ayan, Magbutong family, Masugod, Mamusog family, Bagido family, Limindog family, dagan salamat. Romeo Andilon, hello mami, Fiotim Miguel, batib ko sa Andilon family dito sa Sitio Ugis, most especially na lang sa wife ko, bago lang dumating galing abroad, at pa-request ako ng song, You and Me by Kenny Rogers. Thank you po mami, ayan, sulitin mo ang panahon, kararating lang pala ng wife mo. Ayos ang sigiglaag. O, diba? Ibuhos ang iyong panahon. Bumawi-bawi kayo sa mga panahon na nagkalayo kayo. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, mami. Shout out dito sa UBJP Solid Takber. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nanalo din ang UBJP namin sa pasalam lang kila Janjan at Yako at Hania at Bibi Ken. Thanks mami, from Bulaw ng Marbel Matalam. Syukran. Final na ba ito? Itong nanalo? Ang saan na ba? UBJP. Oh, so daw meaning sa UBJP. Oh, so nanalo daw. Final na ba ito? Ayan. And also from Rico Tanding, hello mami. Congrats sa nanalo, ha, kung final na yan. Hello mami, Jay, greet na ako ang Husto family, Tanding family, Magandang family, Sugnuan family. Request ako ng song Halik. Kana lang mami, daghang salamat. Kuya Dots Oroke, maing hapon mami, Jay, pang Pasko na music kami. Para feel na po namin ang Pasko kahit malayo pa. Greetings from Misamis Oriental. Ambot lang si Pumelo kung magpa-play siya og mga song ingon ana kung naa sila'y file, no? And also from Halya Iman, kay gahod kaayo to og panahon dinhi sa ato ang programa. Halya Iman, mabuhay ang UBJP, inshallah. Thanks mami, from Halya ng Matalam. Ayun, parang final na siguro ito. Marvin Bilono, good PM mami, shout out watching from Barangay Inog, Inog og Piquet North, Cotabato. Mga pipila sa ato mga ka-joiners na mga naka-live karon sa ato. 46 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Balikan na po natin si Dina, ang ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Dina. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Maraming salamat din po sa pagtitiwala. Alam mo, Dina, napakaswerte mo. Sa panahon na 5 taon ka pa lang, nanawalan ka ng mga magulang, ay may umampon sa iyo. Bagamat hindi talaga naibigay yung pagkakataon na ituring ka na tunay na anak, na ipinagbilin ka lang sa katiwala nila, eh malaking bagay talaga yon para sa iyo. O kasi siguro, basing mga tao yon, mga negosyante, wala silang panahon. Oo. At nakita mo yung mga sariling anak nila nandun sa lola, siguro dahil sa hindi talaga nila maaasikaso. At weekends lang sila pumupunta, binibisita ang kanilang mga anak. O siyempre, doon sa kanyang sa lola, eh, sigurado sila na talagang naaalagaan yung kanilang mga anak. At kaya siguro ganun ang nangyari sa'yo, ipinagkatiwala ka doon sa katiwala nila, marahil dahil hindi ka pwede doon sa kanilang mga parents, kung nasaan ang kanilang mga anak. Sabi ko nga, hindi ka man naturing na parang tunay na anak, pero napakaswerte mo na rin kasi lahat ng mga kailangan mo ay ibinigay sa'yo. Sa totoo lang, para sa akin, sapat na yung hindi ko kaano-ano na pag-aral ako at binuhay ako, ibinigay yung kailangan ko hanggang sa makatapos ako ng high school at hanggang sa naging 42 years old ka na ngayon, di ba? At ikaw yung pinagkatiwalaan at binibigyan ka ng 5,000 bawat buwan na hindi ka naman inuobliga na trabahuin ang lahat ng trabaho sa bahay, kundi ikaw lang po yung titingin. So, malaking bagay yung pinagkakatiwalaan ka. Ibig sabihin, mabuting tao ka. Kung sa bagay, lumaki ka naman din sa kanila, di ba? Now, dito tayo sa gusto mong umalis. Ano kaya ang masasabi nila? Paano yung utang na loob? Alam mo, Dina, ang utang na loob, dili na mabayaran. Walay gamay o dako nga utang kabubuton. Kay kanang higayon nga nahatag sa imuha, walang pwedeng itumbas po yan. Dili mabayaran. Sabi ko nga, hindi na babayaran ang utang na loob. Kaya kasi kagandahan ng kalooban yun eh. Kaya, huwag mong iisipin yung utang na loob. After all, hanggang ngayon 42 years old ka na, hanggang sa pinagkatiwalaan ka, ibig sabihin, malaking tulong na yan para din sa kanila. Habang lumalaki ka, nakakabawi ka rin. Pero para isipin mo yung utang na loob kung papaano mababayaran, hindi po yan mababayaran. Yung utang na loob ay ginagantihan lang din yan ng kabutihan. Yan. Hindi pa yun sapat. Ngayon, sa gusto mong umalis, pwede kaayo. Anong dili man. Istoryahon lang yun nimo sila. Ugma, ako nakasiguro ko nga makasabot yun sila. Pag uli nila, mangayo ka okay gayon nga kung pwede makaistorya. Kung ano yung sinabi mo sa akin, unsa to imong giistorya nga gusto nimo og simpleng buhay na ayaw mo na ng malaking responsibilidad. Hindi ka talaga nila pwedeng pigilin. Pero yung sinabi ng auntie mo, tiya mo, na pwede kang humingi ng mana dahil diyan ka lumaki, huwag mong gagawin yun. Nakakahiya yun. Huwag mong susundin yun. Kay hindi mo sila kaano-ano. Diba ikaw pagani ang angayan nga mapasalamaton? Kay papuyo kanila diha sa ilaha. Pero para mangayo kung unsa ang naa sila, huwag. Sinasabi ko sa iyo. At napakaswerte mo nga. Binuhay ka, pinagkatiwalaan ka, binibigyan ka ng 5,000 isang buwan at libre tanan. Gisaligan ka pa nga mugbantay diha. So, ayaw na buhata kay makaulaw. Pero kanang moingong ka nga mugawas ka na diha, gusto na nimo og simple nga kinabuhi, ayaw mo na ng malaking responsibilidad. Pwede ka ayo. Pwede ka ayo na. Pero gusto ko tambagan ta ka para dili usa mawala ng 5,000 a month. Total ginapalimpyo man pod nimo. Og parang ma-imagine ako nga naanay pila kapunuan sa lobby, naay mga prutas diha pila kapuno. O di ba? Murag bugnaw kaayo ang maong lugar nga 500 square meters. Dako-dako pod na, that is 1/4 hectare, no? Kay tama ba? 500? No, dapat 5,000 square meters. So, 500 square meters. Okay na rin yun. Malaki na rin yun. Advice ko sa'yo, kung maniniwala ka, huwag ka muna magpaalam. Ang gawin mo, para buwan-buwan, matatanggap mo pa rin yung 5,000 mo, ipagawa mo muna yung payag nga imong gusto, ingon imo, magpagawa ka ng payag. Ipahimo usa nimo kanang imuhang payag na akay isa ka kwarto, na akay gamayng sala, kusina, o lugarin na po daan ka nang giingon nimo nga pwede ka magtinda-tinda. O mauna nga kanang bakod nimo puhon, dili na nimo malukop. Kay kanang imuhang tindahan, mauna ang naadiha sa gilid sa karsada, sa dalan. Para, while ginahimo ang imuhang payag, nagadawat ka pa og tag 5,000 a month. Kasi mababawasan ang pera mo. O diba? Kay magasto nimo sa imuhang payag, i-appeal na daan ang imuhang sari-sari store. Nga ipa-design daan og maayo sa makabalo. So while ginapahimo na nimo, diha usa ka. Kapag ka ready na, okay na ang imuhang puloy-anan. That would be the time na pwede ka nang magpaalam. Para po dili mabalaka kanang imong gipuy-an kung muhawa ka nga asaman ka paingon, ingno nimo nga katong yuta na mo, guba naman ang balay, di pahimuan ako og payag. Gusto na ako nga dito na kumupuyo, ma'am, sir. Kay, anang gusto na ako og simple nga pagkinabuhi, og dili na ko gusto og dako pang responsibilidad. Kay, gusto na nako nga makapahulay pod. So, dili sila mabalaka. Kay kabalo sila nga naakay puloy-anan. And besides, maagi-agian pod kanila. Kahit pa paano, may puwang ka na rin sa puso nila. Sa 40 katuig or 39 years, kasi 5 years ka nang tumira. Sa 39 years, nga naaka sa ilaha, grabe. Tugan ragiha po na og kabalaka og paghigugma diha sa imuha. Nagyod na na sila yung mga kabalaka. Pero kung makita nila nga naakay balay nga puyan, o basin og suportahan ka pa nila para sa imuhang panginabuhian, og moabot pa ang panahon, nga sa matag karon og unya makaagi sila diha, muhunong para kumustahon ka. And ana, ipagpabilin ang maayo nga relasyon mo, namang yun na yung pinaka-importante. Kanang masaligan ka, pero kung karon muhawa ka, mabalaka gyud na siya, asa man ka mupuyo. Eh, himo gyud usa tong payag nga imong giplano. Pag all set na, then that would be the time na pwede ka nang maistorya nga muhawa ka na. Oo, diba? Sa imong pag-inusara, niya na kay tindahan, diba? Na ay makadiscover sa imong beauty. Hindi pa naman ulahe siguro, di ba? 42 ka pa lang. Oo, na ada ay makadiscovery sa imuha. Oo, hopefully, makahabol ka na magkaroon ng sarili mong pamilya. And ana, di na ang imuang himuon. Mga ganyan nakita na ko nga ang ayan imong buhaton. Dili magpataka og hawa dayon nga suntok sa buwan kaayo. Nowhere to go. Lisod, mangargila ka, gastos kaayo. O, samantalang naakadiha, pahimo og payag, ayahay kaayo. While ginahimo, gasweldo ka pa. Daghan kaayong salamat. Hinaot paunta nga magmalampuson ka sa imuhang plano. O kung moabot man ka na nga panahon, once in a while, pag naa ang mga imong gipuy-an, si sir og si ma'am sa ilahang balay, bisitahon po na nimo sila sa matag karon og unya. O walay puas na pasasalamat, walang katapusan. More or less, kabalo ka og unsa ang ilahang mga paborito nga mga pagkaon, maabot ang adlaw nga kaya nimo, itunol sa ilaha, himua ang tanan. Oo, kay gipadako kanila nga usa ka maayong tao. So mao ka na ang pagtan-aw og utang nga kabubuton. Salamat kaayo Dina. Og hangad ko ang kalampusan sa imuhang mga plano and hopefully someday magkaroon ka ng sarili mong pamilya. 3 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga ka-joiners, wala na'y oras si Mami. Daghan kaayong salamat sa ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasunod sa ato ang programa. Huwag mo na kayo umalis ha, kasi ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. At lahat po ng request ninyo at mga greetings ay binibigyan naman din po yan ng pagkakataon para mabasa sa programa. No? O ayon, may ano na. Tumingog na ang pangilbi. Tumingog. Saglit, ha?
3: Ayun. Tumingog na ang pangilbi.
2: Late. Naka-hook up sila karon. O, nagdingog na ang pangilbi. Congratulations kung naanay final result sa ato ang sa election sa BARM, no? O, inaot nga mapayapa na ang inyohang mga panghuna-huna, dawaton, kung kinsa magyud gatong nakadaog. O, better luck next time ang uban. No, kung boto na unaon, daghan mangyot ng gusto ng serbisyo, pero siguro aduna gyoy mga tao nga nalaana para diha. Og kung kinsa man ang makadaog ato ang suportahan for as long as nagatrabaho og tarong, nagaserbisyo og tarong, og ang ilahang mampong kalampusan na aramampod na sa pagtabang sa katawhan ang pagighiusa. Pero kung dadon kamo sa mga dili maayo nga mga butang, ayaw in town mogsunod. Oo, kay kamo ang labaw nga maalaot. Dili ba ta magpagamit para sa ilahang kapakanan, sa ilahang kapahimuslanan, no? Kay kanang ubang mga politiko diha, ginahimo nila ang tanan nga gamiton ang katawhan para sa ilahang kaugalingon nga kapuslanan, pakinabang sa sarili nilang kapakinabangan. Muna ang kasagaran nga dili masabtan sa daghang mga tao nga sila ginagamit sa mga tao nga mga gahaman nga mga politiko para makuha kung unsa ang ilahang gusto. Gamito nila ang mga tao. Ilang ibaligya ang katawhan para sa ilahang kapritso. Busa, maging mulat po kayo. So kung sa ikaayo, sumunod tayo. Pero og sa dili, ayaw na tapag-apil diha. Kay igo lang ta maalaot. Og ginatabangan rapod nato sila nga mas lalong maging dautan kung ginasuportahan nato kana mga buhat nga dili maayo. Na may mga pipila nga makita nato nga nagabuhat og ingon ana, ayaw nato sila sunduga. Kay kanang ilang kapahimuslanan, lumalabay lamang kana. While ikaw nga nagtarong taas noo kahit kailan. Pero sila, pabot ang panahon, labinag mga tigulang na, magduko na lang na sila permi maglakaw. Kay wala na'y naong na ipakapakita sa katawhan. Mauna, dapat kita maghuna-huna. Salamat kaayo sa padayon nga pag-uban ninyo sa ato ang programa. O kinaot paunta sa tanang panahon nga nagakauban kita. Adon na kita'y mga pagtulunan nga nakutlo ilabi na sa ato ang mga ka-joiners nga nagapadala o nagkalain-lain nila nga mga kaagi. Sabi ko nga, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa, ang kinatibukang Davao Oriental, Misamis Occidental, ang Dipolog, mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio, kaoban dito Sir Joel Elio, o ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Sa lahat ng mga lugar, kahit na sa ibang bansa po mga ka-joiners, maraming salamat po sa patuloy po ninyo na pagsunod sa ating programa. O bisan unsa kita kabisi, una-una to perme na kita nagapabili ning kalibutan tungod kay adunay gamhanan nga nagaproteksyon sa atua. Busa, wag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today, sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog, makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place, kay mamahimo kang center of attraction, mura kang sigig iro nga nagsigig gahol ba, sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw, nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay doon na usab kini curcumin na iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins na makatabang sa maayong panglawas, ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold, mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong apasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na kung sa ang oras nga ginaingon, mao yud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang ginasagulan nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric, pero ayuhag yod og limpyo ka na og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical

0: Medical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

kay B-Boy Junior. Halya Iman, shout out si Bay Ali. Magandang tanghali. Hapon na. Magandang hapon po. Magandang hapon. Salamat. And hello sa mga taga-barangay Inog o Pikit North, Cotabato. Mula iyan kay Marvin Bellono. Good afternoon. Pa-play po ako ng song All I Ask ni Adele. Thank you. And hello po sa mga taga-Panlaisan. Mayong pagpaminaw. Salamat po sa pakikinig. And shout out sa family Aban and Iman from Halya ng Matala. Good afternoon. Request po ng song That's the Way It Is ni Bugoy Trilon. Sana po ma-play. Thank you so much from Matalam. Matalam pa rin. Hello sa itong mga sukintik paminaw. Din ha sa Matalam. Salamat po sa pakikinig ha. Good afternoon, Mami. Request po ako ng kanta Nagmamakaawa. Salamat po. Good afternoon. Play po ako ng Dahil sa Pag-ibig. Thank you so much. Okay, mamaya ng konti ang ating mga song request. O maing hapon sa ating mga sweet lovers na mga drivers. Kumusta po? Amping-amping sa pagmamaneho. Ilabi na gayod kapag umuulan, ano? Slippery yung daanan, kaya doble ingat. Kumusta ba ang panahon natin dyan? Dito parang mahangin, naburag ka ulan noon sa ba. Alright, amping-amping sa lahat ng papalabas at papasok ng Kidapawan City. I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. And syempre, sa atong mga tinderas kag mga tinderos. At sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ng ating stasyon, maayong hapon, daghang salamat. And syempre, sa atong mga ka-joiners na nag-relax din ha, sabay mga ginabuhat ninyo, no, karong mga orasa. Salamat po sa pagpaminaw. Huwag maing hapon po diha kaninyo. Nagmerienda na ba mo? Kaya mag-aalas stress na. Ang uban, bago pagpaniod to. Ay, late na kaayon. Alright, good afternoon. Na-request ng song muli. Salamat po. Alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og bahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, kupong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Maaming yun na ayaw.
2: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi. Okay kaayo?
5: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
4: Ganado kapsul, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul, pre.
4: Ganado kapsul.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
7: Baby pa ko sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
8: Paano pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
7: Kalaw na ira maunol.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:56 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Sa pag-uban na launa hanggang alas 2, nakakasama natin ng ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song requests. Thank you mga ka-joiners. Siyempre, susunod na po ang Afron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. Hello, ng hapon sa atong mga kauban din ha sa Davao Oriental. Daghang salamat. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag ka na itong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong ang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Miyerkules, DC 6 na ni nga bulan sa September 2026. Kumusta higala? Maulan na nga buntag sa probinsya sa Cotabato. Daghang malipayong nga mga mag-uuma tungod kay nadiligan ang ilang mga pananom. Guol po lang ito ang mga kaigsuunang mga fruit-bearing trees ng mga farmer, mga higala kay tungod. Anang liki ang ilang mga prutas, ilang lansunes, ilang kining rambutan nga mo harvest na unta. Ay na lang no, nang hinayang ang uban ay mangga, namulak ng mangga nang ataktak. Well, parts kinabuhi no. Padayon kita mga higala, manginabuhi man ni kay Sikay. Padayon nga maning kamot unsa man ang kinabuhi karon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na pagyapoy hangover. Sa pag-uhay lamang nga nahuman ng first parliament election kagabi na proklama na ang mga nakadaog ng mga kandidato mga higala, pero ang kahadlok nga gibilin ngadto sa katawhan ay Ginoo ko, especially sa Cotabato City mga higala no, samtang sa Senado usab mga higala padayon ang trial sa vice presidente na ningkamot po ding mga kalaban niya sa politika mga higala para mataktak na sa pwesto o gadi na makadagan pa kay para magpadayon sila sa ilahang pagpangawat sa gobyerno o para makadaog siguro sa gihapon, pero ang katawang Pilipino nakamata na. Pero pakita kwarta gani, kalimot man. Kwarta ra gyapoy katapat. Anyway, sige, atong iampo ang atuang nasuda sa Pilipinas mahigala nga atong ipanghinaot ang unta damlag. Makakita kita matinud-anon nga mga leader kay ang atuang nasuda sa Pilipinas. Luoy kay ang katawhang Pilipino. Gahapon pertinang nga mahalan na usaba sa gasolina, laliman ka 5 kapin ang gisaka mahigala. Sa atuang produkto nga petrolyo, labi na sa gasolina, ingon man na sa krudo, pero ang atong gobyerno bulok. Ang mga nagdumala ni inigi, pasagdan lang ang katawhan padayon ang pagpangawat nila para matabunan ang ilang mga pagpangawat ang mga higala padayon ang ilang pagpaningkamot na karon sa Senado para uno, mapanubag ang mga nangawat, pero sila di ay nangawat, tabunan lang. Ana magin ang mga higala, mga kawatan, no? Itag pamaagi para dili mabisto. Oo, sige. Ano yan na, itong mga nagunang mga balitang inyong kinanglan masayra mga higala. Diretso kita sa itong mga balitang pang-internasyonal. Giakusahan na sa Denmark ang Russian warship. Nagpabuto kini og duha ka emergency flare sa ilang helicopter. Nahitabo ang among insidente sa diyang ginasundan sa helicopter ang barko sa Russia sa Baltic Sea. Tungod sa among insidente, pigipatawag sa Danish government ang Russian ambassador kung asa nahitabo ang among insidente nga sumala pa routine monitoring operation. Sumala ni Prime Minister Mitte Frederiksen nga gihimo ni sa Russia. Ang maong himo sa Russia maka magresulta kini og kabalaka og kahadlok nga posible nga dunay mahitabong panagbangi sa duha ka nasud. Gipaniguro usab sa Russia nga ilang imbestigahan ang maong panghitabo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Murabag pagpanghagit mga higala ang feeling sa Denmark ang maong panghitabo samtang sa pika sa bahindugang mga balita nga pang-internasyonal. Nagapromiso karon ang NATO Secretary General Mark Rutte nga dugang suportang ihatag ngadto sa Ukraine aron paliug-unon ang depensa ni ini hangtod aron mapungga ng mga pagpangatake nga ginahimo sa Russian na drones nga nigo dol mismo sa border sa Poland. Sumala pa sa NATO chief nga ang pagatake sa Russia usa kini sa usa ka tren o crossing point doon sa Poland, nahitabo kini isa ka minuto. Human nga niagi ang ilahang tren sa mga dating leader nga sila si Chief Ukraine na Minister Boris Johnson o kanhing Swedish Prime Minister Carl Bildt. Gikud din usab sa mga opisyal sa Europe o Poland ang maong insidente samtang nagbahad si Polish Prime Minister Donald Truss nga posibleng magpadayon ang mga ginahimo nga pagpanabutahe o pangatake sa Russia sa mga border point sa sunod nga mga bulan. Isip lakang o panawagan nagapahimangno o pagpanawagan nga mapaundang na ang maong kasamok o gagi pamahayag usaba ni US President Donald Trump nga adunay dili maayong kasabutan ang o nagpadayon ang panagbangi sa Russia ug Ukraine ug unta iundang na usab ang pagpangatake sa mga energy infrastructure aron mapakunod ang presyo sa produkto ng petrolyo labi na sa diesel.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Mga dugang detalyeng nasyonal, mahigala kaban si Tinig 43 John Andrew Tabugok.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Mga PO sa kita, mga pisa taga Kofiyaki 7-in-1, Kofiyaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batihon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Araw sa Pilipinas, 20 minuto suman milabay ang alas 5 sa bundag o sa dugang. Tudling sa ato nga mga balita.

0: nga bulos mulubyo sa sityo dulo nga bangiad gawas sa ginadudaha nga illegal nga droga na kumbiska usab sa operasyon ang pipila ka mga armas. Samtang usa pa kalaing sospek ang nakaipsot og padayon pa karon nga ginaukoy sa mga awtoridad. Gikan ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noymay Caybiab. Nga nagatuboy ang PCG ni mga tinunan aron nga bantayan ang mga waterways nga posibleng rota ni ining mga sospechado tumong ni ining mapungan ang pagkaipsot o paglihok sa mga target nga personalidad ug masiguro ang luwas nga pagpaligayon sa mga operasyon. Alas 5:23 samtang giusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigo nga si Karen o Attorney Karen Batu ang gikan sa Office of the Ombudsman kalambigit sa gideklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ni atong unang termino sa iyang pagka-alkalde sa Davao City. Gihimo ang pagpangutana sa ika-25 nga adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Giudingkay ni Attorney Ali si Bato kalambigit sa acquisition cost o capital nga natala sa assets o statement of assets, liabilities and net worth. Partikular sa mga negosyong galigid ngan ha sa iyang 2007 na SALN. Gikumpirma ni Bato nga subay sa ikatulong napatig nga dokumento, walay gideklarang acquisition cost, tinungdan na aron nga punahon sa prosekutor nga adunay negosyo. O aduna bagayod bay negosyo nga walay puhunan. Giabutyag usaba sa testigo nga walay gideklarang stock sa 2007 o 2009 SALN si Duterte. Gawa sa 2008 SALN kung asa adunay nakabutang na nga stock sa equity paid. Di ang subling gipangutana sa prosekusyon na kung nagapasabot ba kini nga adunay negosyo apuan na walay gideklarang puhunan o kapital. Gika na yun di ba to? Nga kadto ang mismong unod sa opisyal nga dokumento gikan sa ombudsman. Alas sa 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang tudling sa atong mga dugang balita karong buntag. Giaprubahan sa ikaduhang pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 2426 o Comprehensive School Safety Act kagahapong adlaw nga nagatumong mapaligo ng usa ka nasudnong sistema alang sa pagpakusog sa seguridad ug proteksyon sa mga magtutungha o school personnel. Ilawom sa maong baraod noon lang kuban na kini sa usa ka National Comprehensive School Safety Framework nga nakasentro sa tulo ka mga nagunang lakang prevention, response, o recovery. Lagip sa mga padayon nga gipunting dinhi ang posibleng kadelikado sa mga tunghaan, pagbansay sa mga magtutudlo, ginikanan og school leaders, pagbato nining tataw nga emergency protocols sa communication systems og regular nga safety drills. Gitakda usab nga maghatag og psychosocial support og trauma informed care sa mga magtutungha, magtutudlo og personnel nga maapektuhan ining mga insidente sa kagubot o uban pang mga emergency sulod mismo sa mataag at tunghaan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas sa 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alas sa Himsughaw, aktibo nga bata, kidi, yaki, vitamins, gayod ang ihatag kaniya tungod kay aduna kanaya Corella. Dungan ang tamang pagkaon og healthy lifestyle sa mataga adlaw.
1: Tinig ng
0: aron bata bright gayon.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras. Oy, laray na kita alang sa atong mga balitang probinsyal kay onset na og ready na ang atong mga kaubanan usab gikan na ditong Dabita sa may Joy FM Pangil Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Unang tabaghagpat gining taho gikan na ditong Dabita sa may area sang Caraga region diin unang tudling sa atong mga taho karong buntag. Unang taho sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Una sa atong mga balitang probinsyal atong hagpaton karon ang kining taho gikan na sa may area sang Caraga dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Diin na usa ka lalaki ang gibuslot agatian alas 3:40 sa kadlawon sa nahitabong karambola sa grupo sa mga batanon dito sa Dulong, Dakbayan sa Surigawa. Sa

0: impormasyon na makita sa video ang usa ka lalaki nga gitabang o gida sa bahay Tambalanan human nga nalubaan sa nag-riot nga mga batan-on. Gipanubayan pa karon sa kabulisan ang responsable niini nga maong kagubot dito nga dabida. Samtang gikan na dito nga bahina sa may area sa nga Karaga atong luksuhan karon ang dugang taho dito nga dabida sa may area gihapon. Sa may Karaga region, formal nang gipadayaga sa Communist Party of the Philippines North Central Mindanao region ang pagkamatay sa ilang taas nga leader nga si Julia Cagada sa Lastimosa alias ka Rida, kauban ang duha o usa pa ka miyembro sa natigayong engkwentro sa barangay Bakingking lungsod sa Esperanza Agusan del Sur. Sa gibalugwa ang opisyal nga pamahayag sa walhong grupo gihingusgan niini ang pag-ila sa upat nga napatay nga gilangkuban ni Cagadas nga giingong sekretarya sa NCMR sukada ni adtong dekada 80 Rocha May Bihag alias Maki Teloy Basahon alias Doydoy nga taga Dakbayan sa Hingoog og Ringo Lindayo alias Kikoy. Gikumpirma sa maong grupo ang pagkamatay sa ilang mga sakop human sa serye sa pinag-inkwentro batok sa kasundaluhan didtong dapita. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa atong taho karong buntaga, gikan na dito nga bahina atong hagpaton karon ang dugang taho gikan sa may area sang Northern Mindanao. Dito sa may Northern Mindanao, gipalapdan pa sa mga otoridad sa Dakbayan sa Valencia ang kamarnya batok sa illegal nga droga. Lakip na ang regular nga operasyon batok sa nagabaligya o nag-apod-apod ni ini. Sigon ni City Administrator Attorney Haynes Villanueva, matag simana gihimo ang operasyon sa City Anti-Drug Special Unit Task Force o ba ng Philippine National Police. Din aduna gayoy mga nadakpan. Padayon usab ang surprise sa drug testing sa mga empleyado sa lokal nga panggamanan. Isip kabahin sa kampanya aron na batukan gayod ang illegal nga droga nganha sa ilang mismong nataran.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Dugang sa atong mga taho gikan na sa may area sang Northern Mindanao, din personal nga mibisita sa city government sa Iligan si Police Regional Office and Regional Director of Police Brigadier General Nestor Nabagaya Jr. Alang sa courtesy visit din na isgutan ang comprehensibong security o public safety preparations alang sa month-long pagsaulog sa D&D Festival 2026. Gipunting niini ang prioridad nga kaluwasan o kahapsay sa mataga Iliganon o mga bisita mutambong sa nagkalaiyang kalahiukan. Lauman ang masugot nga koordinasyon tali sa kabulisan o lokal nga panggamanan aron kapugan ang posibleng insidente sa mga krimen o masigurong malinawon ang pagsaulog. Girasig usaba ang publiko nga makigalayo sa mga otoridad o magsaulog nga malinawon, responsable o adunay pagsunod sa tanang security measures.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang 27 anyos nga lalaki gisik pa sa PNP operation tungod sa pagbaligya o illegal nga droga. Sayron ta ang detalye gikan sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ranz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ka 27 anyos ang nadakpan sa Cuerpos Kapulisan sa gipahigayong hiniusang bypass drug operation dito sa Purok Avocado, Barangay Pinuyak, sakop sa lungsod sa Lalanao del Norte. Sa iyo sa kadlaw na ito nakalabag September 15, 2026, gila sa kapulisan ang suspek nga si alias Gabgab, residente kini sa kapatagan Lanao del Norte, nga gika-klasifikar isip usa ka newly identified individual. Ang operasyon gilusad pasado las 2 sa kadlawon sa mga personahe sa Lala Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Rando Salvacion. Kauban usab ang Provincial Drug Enforcement Unit ug ang Regional Intelligence Unit sa Sikan Provincial Mobile Force Company ug uban pang mga police units. Kauban sa initial nga report, matud pa nakuha gikan sa suspek ang tulo ka Hitzel transparent plastic sachet nga adunay puting kristal nga substansya nga dunay sulod nga gituho ang shabu. Gideklara sa kapulisan nga mukabat sa kapin kukulang 4 ka gramo ang kinatibuk-an nga gibug-aton niini nga adunay gibanaban ng standard drug price nga 27 mil 200 pesos. Narecover usab ang usa ka brown nga pouch ug usa ka 500 peso bill nga gigamit isip bypass money. Gihimo ang pagmarka ug pag-imbentaryo sa mga ebidensya atubangan sa usa ka opisyal sa barangay o representante sa local media. Girecord usab sa kapulisan ang operasyon gamit ang duha ka alternative recording device. Ang nadakpan ana nakaron sa kustodiya sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o tukmang disposisyon. Samtang ang nakumpisya nga substansya ipailalom sa pakini sa laboratory examination aron makumpirma kung kini siya buog aron matino usab ang opisyal nga gibugato na niini. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM sa Panguil Bay. Samtang dugang nga tuding sa ato nga toho, anti-illegal drug operation gihapon ang ginpinagayon karon sa kapulisan din duha ka mga lalaki. Ang nasikpaw kayo sa Iligan City Police sa Office 5, humanggitundong nga nagpahigayon og transaksyon sa ginatuhang ang Shabu sa Paroka 2, Barangay Saray, Iligan City. Gilang suspect nga 21 anyos o 36 anyos nga puro sa taga Purok 1, Barangay Tambakan, Iligan City o Puros 2 sa Corva, Miago, Salvador, Lanao del Norte. Subay sa report, nakuhaan ang mga suspect sa upat ka mga pakete ang ginatuhang ang Shabu nga gibraban ang mutimba nga 0.64 grams nga adunay market value nga 4,300 pesos. Sa pagkakaroon ng mga dinakpan, ana-ana sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.34 ang atong oras, ana-ana sa linya. Naka-standby ang atong kaubang si Erwin Umadahay, gabi na 62 million peso nga tabang gibanghatag sa Davao Oriental. Sa iron tang detalye, gikan sa Joy FM, Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Kapin sa 62 million pesos nga ayuda, panginabuhian, training o social services ang gipanghatag sa mga benepisyaryo ato sa handog na Pangulo 2026 nga gihimo kaghapong adlaw sa Provincial Capital Covered Court sa Davao Oriental. Gipanguluhan ang kalihukan ni Governor Nelson Dengirang uban sa mga opisyal sa probinsya og Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Lakip sa mga gipanghatag ang farm machinery, fishing boats, fishing gear, crop insurance, livelihood assistance, test the scholarships, medical aid o emergency assistance. Gipasug daw sab sa programa ang kapin 400 million pesos nga agriculture o fishery development projects nga gipatuman na sa mga ahensya sa Department of Agriculture sa probinsya. Tumo sa kalihukan nga mapaduol o mapadali ang serbisyo sa national government alang sa mga mag-uma, mangingisda, trabahante, estudyante o uban pang nanginahanglan sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM, Davao Oriental. Samtang aduna pa'y sakit sa lawas ha, aduna'y yaki, yaki liniment oil, armawagdang ang kakapoy o kahago ingon man sakit sa panglawas. Haplas na sa Yaki Extra Strength Liniment Oil. Alas 5.36, bali kita, human lamang ini.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito, lama dito sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang mga centenarian sa Osami City nakadawat og 300,000 pesos. Sayron taong detalye niini. Ana sa linya gikan sa Joy FM Panguil Bay ang atong kaubang si Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Mukabat sa 300 mil kapesos ang nadawat sa mga kwalipikado o gitawag ng mga sentinaryan nga gikan sa Usami City ato sa gipahigayong handog ng Pangulo dito sa Bayfront Arena ni ato nakalabay nga September 14, 2026. Ang matag benepisyaryo nakadawat kini og tag 100,000 gikan sa National Government pinaagi sa National Commission on Senior Citizens samtang 100,000 usab ang nadawat gikan sa Provincial Government sa Misamis Occidental o samtang 100,000 usab ang nadawat nila gikan sa City Government of Ozamiza. Lakip sa mga benepisyaryo na ila nga sila si Fee Piscadero nga gikan sa Barangay Banyadero o si Elena Bolyezer sa Barangay Katadman Manabay nga pareho sabi nila kaabot sa edad nga usa ka gatos ka tuig. Ang programa gihimong isip pag ila o pagpasalamat sa mga sentinaryan o kabahin sa selebrasyon sa adlaw na tawhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang usa ka kalampusan ang gihimo karon sa Bugidnon Police Provincial Office ilang gihimong weekly operational accomplishment sa gikan September 7 hangtod 13. Din mukabat sa 56 ka tawo kuno ang nadakpan sa Dibok Probinsya subay sa 63 ka mga nagkareng operasyon batok sa krimen. Sakop sa maong nadakpan ang 5 ka mga most wanted persons sa 15 ka other wanted persons sa ubos sa liderato ni Provincial Director of Police Colonel Olivera Navales. Subay sa kamal niya batok sa ilegal nga droga, anaosab sa 29.700 grams sa shabu nga balora 201,000 pesos pinaagi sa 8 ka mga operasyon ang ilang nakumpiska. Diin siyam ka mga suspect ang nangasikpaw. Gawas ni 7 ka mga ilegal nga armas usab ang gitahan o nakumpiska. Gikan sa 7 ka mga operasyon batok sa loose firearms sa dito sa ilang probinsya. Diin nasikpaw usab ni ini ang 2 ka tawo. Wow sa bagi panalipdan sa kapulisan ang pagpanalipod sa kalihukan og ekonomiya human makapatik og 8 ka mga operasyon batok sa illegal logging nga adunay nakumpiskang kahoy nga balora 69,000 pesos og 8 ang mga dinakpan og 8 ka operasyon na batok sa illegal fishing diin 7 gayud ang nadakpan 4 ang illegal mining diin 6 ang nadakpan og 5 ka operasyon na batok sa smuggle nga sigrilyo diin 4 gayud usab ang nangasikpaw.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras, samtang Aplifa assistance sa tabang sa mga pamilyang apektado sa pag-uma o pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Gipahigayon dito sa lungsod sa Tarragona. Atong siron ang detalye ini. Ana sa linya, gikan Joy FM Davao Oriental, ang atong kaubang si Irwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Irwin.
3: Mga kwalipikadong pamilya sa Barangay Central Tarragona Davao Oriental ang nakadawat sa ikaduhang batch sa Uplift Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kagahapong adlaw. Ang programa naghatag og pinansyal nga tabang aron makatabang sa mga pamilyang nanginahanglan, labi na sa pag-atubang sa nagkataas nga presyo sa mga batangang palitunon og adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang mga beneficiaryo gi-identify sa DSWD base sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS, samtang mitabang ang LGU Tarragona sa validation o koordinasyon sa payout. Gilauman nga ang maong assistance makatabang sa mga pamilya sa ilang gasto sa pagkaon, transportasyon o guman pang panginahanglan sa panimalay. Padayon usab ang koordinasyon sa DSWD o LGU Tarragona alang sa sunod nga mga payout o guman pang programa nga gitumong sa paghatag og suporta sa mga pamilyang nanginahanglan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Irwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41, daghang salamat gawang Irwin Umadhay, gikan Joy FM sa Davao Oriental. Samtang ditong bahina sa may area sang Karaga, nakuhaan og video ang pag-surrender sa usa ka miyembro sa New People's Army kon NPA sa Barangay Bakiging, Esperanza Agusan del Sur, ni adtong labing adlaw. Sa maong video makita ang emosyon sa kanhing rebelde samtang iyang gitugyan ang kaugalingon ngadto sa mga opisyal sa baryo og lokal nga mga otoridad. Suma sa lokal nga opisyal ang maong pag-surrender o sa katimailan sa padayong pagkunhod sa puwersa sa armadong grupo. Ilibing na tungod sa gipakusgang panawagan sa kagamhanan alang sa kalinaw o pagbalik sa mainstream sa katilingban niining mga walhong pundok. Gilauman usab nga mi-surrender o ang may surrender nga miyembro nga makadawat gayud o gayud ang suporta gikan sa gobyerno pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP pinaagi sa mga programa gilauman nga matabangan gikan sa pagasugod o bag-ong kinabuhi uban sa iyang pamilya ang maong individual layo sa armadong pagigbisog uban ang oportunidad alang sa malinawon nga kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gikan na dito nga bahina sa may area sa Caraga Region. Atong lakbitan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ang taho gikan sa area sa Davao din adunay 28 ka mga bagong second lieutenant sa Philippine Army ang formal nga miduyog sa 10th Infantry Aguila Division isip kabahin sa pagbaligon sa mga opisyal niini alang sa Comprehensive Archipelagic Defense Operation sa Armed Forces of the Philippines sa kon AFP. Formal silang gidawat atol sa flag raising ceremony sa Camp General Manuel T. Yan Senior Mawab. Niadtong nakalabay nga adlaw, gipangunahan ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th ID, ang pagbutang sa unit patch sa mga bagong opisyal, isip simbolo sa ilang pagdawat sa responsibilidad sa tradisyon sa Aguila Division. Gidawat usaba atol sa seremonya ni Colonel Robena Aquino ang bagong Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs. Giya pasiugdahan usaba ni Major General Luzon ang Aguila nga nagapaabot og accountability, growth, integrity, loyalty og art achievement through excellence sa isip mga prinsipyo nga sundon sa mga opisyal sa ilang serbisyo og territorial defense og external security operation.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time ditong bahina gihapon sa may area sang Davao diin anaa sa 8.9 na million peso nga sweldo kun ayuda o grants ang na baton ni ining 1,160 ka mga benepisyaryo atol sa handog ng Pangulo. Niadto nga nakalabay nga adlaw gipangunahan sa Dole Davao del Norte ang maong kalihukan aron mapaduol sa mga trabahante o job seeker sa mga oportunidad sa trabaho panginabuyan og serbisyo sa gobyerno. Lagip sa mga programa ang GIP, Spes, Job Start, Tupad, Livelihood Assistance og AMP na hatagan na usab og access alang sa 3,170 ka mga local og overseas job opportunities ang gapangita og trabaho samtang 15 ka ahensya sa gobyerno ang miapil sa paghatag og nagkalain-laing mga serbisyo. Gipasugdahan usab ang maong kalihukan sa Dole Davao del Norte sa koordinasyon sa Department of Migrants and Workers sa PESCDO Tagum o City Government og Tagum isip kabahin sa pagda sa mga trabaho ayuda panginabuhian og serbisyo sa gobyerno sama sa duol gayod nga dapit ngadto sa katawhan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita gikan na gihapon na dito nga dapita sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong pagtamyaw sa atong mga taga-palamati diha nga dapita sa may area sang Lupon na Davao Oriental. Samtang gipakusgan karon sa Davao City Police Office sa ang ilang operasyon sa mga border control points sa Davao City isip kabahin sa pagpaligon sa seguridad o pagpugong sa illegal nga kalihukan sa mga borders sa ilang lungsod. Gisiguro sa kapulisan ang lasang border control point da ubo sa Police Station 6 sa Bunawan o Kalinan Border Control Point ubo sa Police Station 10 Kalinan alang sa hapsay o hugot nga pagbatuman sa protocol sa checkpoint. Nagkikoordinar usaba ang DCPO sa Task Group Lawin sa Barangay Lasang o Task Group Kundor sa Braganza, Barangay Lacson nga sakop sa Task Force sa Davao 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army alang sa mga sa Ligon nga interagency cooperation sa pag-monitor sa mga utlanan. Suma sa DCPO, nga importante ang pagbaligon sa border checkpoint aron nga mapugngan gayod ang pagsuro pagbiyahe nining mga kontrabando, smuggled cigarettes o illegal nga droga o guban pang gidili nga mga butang.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa gikan Davao, luksuhan ta karon ang taho gikan na didtong dapita sa may area sang Barm Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ato nga lakbitan ang dugang nga taho dito nga dapita sa may area sang Bam diin napunting na sa Cotabato City PNP ang nanag-iya gayod nining duha ka mga Toyota Fortuner nga gi diskitahang gubon sa grupos kalalakinan ni atong adlaw sa eleksyon sa Cerro Central Elementary School sa Cotabato City. Gikan na yun ni CCPO City Director Colonel Javina Bungkayaw napunting na niini ang pag-ilan nining nanag-iya apan wa na nini gipanganlan ang duruha gilan na lamang o ilan na lamang usab nga gi atangan kung magpasang atong kaso kini batok niini nga mga lalaking nihimo niini nga maong kadaot. Nagaugat ang pagguba niini nga maong mga sakiran sa alegasyong nahitabo sa issues pinili ay dito sa maong tunghaan sa alegasyon na usab sa nag-iya o na nag-iya usaba sa armas ang mga sakyanan. Gikan na yun sa CCPO nga walay na turnover kanila sa ilang mga tinunan ng mga armas human na may lawig ang maong alegasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Samtang sa Cotabato City, formal nang giproklama sa Commission on Elections ang 15 ka-party representatives sa United Bangsamoro Justice Party nga nahimong mananaog sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Gilangkuban kini nila Ahud Ibrahim, Datukan Abas sa Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Said Salindab, Muhammad Yakuba, Amir Balindong, John Anthony Lim, Haber Asarul, Shah Ali Dumama Alba, Najaina Depatua Nadukol, Raisa Hajori, Said Sheik og Ali Salik. Ang 15 mga tinunan ang ginangkuban sa mga puesto sa UBJP sa Bangong Bangsamoro Parliament. Isip kabahin sa resulta sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nanawagan si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Samia Gambara makakuha sa Bangsamoro nga magpabiling nagkahiusa o gapilion ang kahapsay human ang kalampusan sa pagpatigayon ining pinakaunang BARM parliamentary election. Nga nasa iyang nanaymong mensahe, gitagag doon ni makakuha ang importanteng kabahin sa kasaysayan gayon ang maong pinili ay mao ang aktibong pagigalangkob sa katawhan o ingon man. Nga na sa paglaom nga makabatong gayon ugma sa hapsay o malambuong kaugmaon ang Bangsamoro. Gi-usab ni Chief Minister ang mga insidente nga may kalambigitan sa kagubot nga gi-report sa pipila ka mga dapit, partikular sa Cotabato City. Nagpaabot siya og pagkiramay og pagdamay. Nga na usab sa mga naapektuhan samtang nanawagan nga dili gayon tugtan nga mamahimong hinungdan ang pag-siak-siak ang maong insidente. Gi-kanay ni makakwa nga dili lamang angay nga nakatutok ang eleksyon sa mga nanahimong mananaog kundi mamahimong ligon gayod ang pagsalig sa mga botante o sa katawhan nga na sa mamahimong kaugmaon paghulmas kaugmaon sa Bangsamoro pinaagi ni ining ilang napiling mga lideres.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5:50 wahing tuding sa atong balitang probinsyal dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dinhi sa Region 12 nasamsamang sa mga tropa sa militar ang tagas nga kalibre sa armas ug pampabusiga uban pang gamit panggubat human ang buwag nga engkwentro batok nining gidudahang miyembro sa Kaministeries Group dito sa Tibuli South Cotabato. Naitabo ang unang binakbakay alas 8:20 sa buntag niadtong Setyembre 14 sa sityo Lebe Barangay Tudok. Ang 6th Infantry Division o Joint Task Force sa Central nakaengkwentro sa tropa sa 105th Infantry Battalion. Ang ginatanjang anaasa na pulo ka mga armadong rebelde. Laki pa ang Regional Operations Command sa Far South Mindanao Region. May lungtad sa kapina kung kulang na pulo kaminuto ang engkwentro bago umiatras ang armadong grupo. Sa ginpinagayin ng clearing operation, na-recover sa mga sundao ang 40mm grenade launcher, caliber .38 revolver o communication equipment, cellphone o medical kit o pipila ka mga dokumento. Subli nga nakabaton o engkwentro pagdangat sa dapit hapon, dito gihapon sa maong dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadtong ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal. Sa atong nga pagbalik ka higala. Inumuna ha, sa Kopi Yaki 3-in-1 sugdan ang adlaw nga adunay kapiskay. Pinaagi sa Kopi Yaki 3-in-1 lami, humot ug swak alang sa imong kadahigop.
8: Asa namin in town ng akong bana oy? Goryo! Goryo! Dali ra gud nganong mawa man ka inig mahapon. Unsa man gyud sekreto ning tawhana ha tan-aw na ko ni karon. Dili ra bagayod mutug-an pero asa pong yang pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara niara. Oh, agoy. Nagatumar gyud ay og ganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town og galagsik. Unya matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
9: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba, oy?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, 53 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong mga balita nga lokal, unahon ta paghagpat karon ang mga tao gikan na dito nga dapita sa may Pipalma area, naka-standby ang atong mabtikong kaubang si June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
12: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Matagumpay na naisagawa sa bayan ng Bisaya ang Nationwide Government Service Caravan, handog ng Pangulo Program na naglalayong ilapit sa mga mamamayan ang iba't ibang programa, serbisyo at tulong mula sa national government. Tampok sa nasabing aktibidad ang one-stop shop ng government services, Jail Fair, tupad payout, kadiwa ng Pangulo at anti-rabies vaccination na nagbigay ng serbisyo at oportunidad sa mga residente at mga nangidsayap at mga kalapit na lugar. Ayon kay Mayor Rolly Yordaman Sakdalan, mahalagang patuloy na maihahatid sa mga misyepenyo ang mga programa at serbisyong tumutugon sa pangangailangan anuman ang mga hamong kinaharap ng pamahalaan. Nagpabot naman ang suporta ang provincial government ng Cotabato sa pamamagitan ni Board Member Shirlene Makasarte na kumatawan kay Cotabato Governor Emilio Lala Tarino Mendoza. Pinangunahan ang nasabing programa ng DOLE 12 ng Cotabato Field Office, katuwang ang Public Employment Services Office of Peso Midsayap na pinangunahan ni Attorney Ben Pakil kasama ang iba pang line agencies at mga organisasyon. Layon nga ng programa na mas mapalapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad at mabigyan na ang mga mamamayan ng mas madaling access sa trabaho, kabuhayan at iba pang government assistance. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang tungod sa mga pag-uwan, ano, why klase karon na? Opisyal natong nadawat kining impormasyon nga why klase karon na? Ang area sang Kabagan human nga ginaunsa ni Kabagan Mayor Evangeline Pasco Guzman ang class suspension sa tanang level sa public ug private schools sa karong adlaw September 16. Gipahinumduman ang tanan nga mag-amping gayud tungod sa mga pag-uwan ug gipahimangnuan ang mga magtutudlo nga mogamit gayud sa alternative learning modality aron nga padayon gihapon ang kahibawo sa mga estudyante bisan pa man nga walay face to face classes. Samtang alang sa mga nanahimong mananaog ano, sa Bangsamoro Federalist Party o BFP. Aduna kita listahan nga ni sa mga party representatives ano, nga mupungko si Suaiba Orano na Abdul Wahiba Halil, Akmada Ibrahim, Dan Asnawe, Abu Nawasa Maslamama, Johari Abu, Kamida Gandamra Jr., Karwin Hamjani, Ketim Kadatuan Jr., Michael Medimbang, Suraja Reina Hataman, Maria Arupa Kandaw, Alindato Pagayaw, Zulfikar Ali Sabayam, Jafar Apollo Mikael Matalam, Jonalina Sumlay. Samtang United Bank Samaro Justice Party, ang mupungko mao sila Ahud Ibrahim, Datukan Abbas Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Saida Salindab, Muhammad Yaqub, Amir Balindong, John Anthony Lim, Haber Asarul, Sha Aliha Dumama Alba, Oga Nor Jaina Depatuan Dukul, Uban Usaba siya Raisa Hajori, Saida Sheikh og Ali Salik. Alang sa Barma Grand Coalition, na mupungko si Mamintal Bakiin Adyong III, Amira Zakaria Adyong Karim, Abdul Rahman Robila Mangudadato, Dato Bimbol Sinswata, Hani Aina Bud, Abdel Razi Amin, Seti Aiza Pansar, Oga Amil Bazar Mawalil. Sa Bangsamoro People's Democratic Party, mao si Jose Lorena.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:58, samtang sa tinguha nga mapa, ligon kayod ang responding operations. Milangkob ang Provincial DRRM o Cotabato Province Emergency Response Team niining Rescue Olympics 2026 sa Regional DRRM Council 12 sa Office of the Civil Defense. Kauban ang LGU makilala. Gipanagayon kini sa All Bulatukan na kung asa gisulayan ang ilang kahibawog kaandam sa mga partisipante sa pagresponde sa kalamidad o casualty incident. Gisusi ang ilang abilidad sa pagpanigayon nining hailing, low angle rescue techniques, patient assessment and management, CPR, management of dead and missing person, o collapse structure search and rescue, samtang nakadawat usab og certificate of proficiency sa hailing, LART, patient assessment and management, o CPR ang mga tinun-an sa probinsya.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59, Philippine Standard Time. Samtang sa huwag tudling sa atong mga balita karong buntaga, diin na nagtunol karon og tabang ang provincial government sa 20 mga pamilyang nanay mong biktima sa sunog gikan sa munisipyo sang Matalam, Tulunan, Alamada ug Magpeta. Diin na gipanagtag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management uban ang Provincial Social Welfare and Development Office og MDRRMOs og Barangay Councils ang tag-usa kasakong bugas og construction materials aron makatabang gayud nga na sa subling pagbakod niining mga nabiktima.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Dang salamat sa pag-uban nga ni sa atong tunumanon. O gaalang di ay sa atong mga miyembro konsumante din hinga dapita sang probinsya sa Cotabato under sa service area sa Cotabato Electric Cooperative. Ginapahibaw sa Cotelco nga adunay siyam ka oras nga power interruption nga ipatuman karong nga adlong Sabado din apektado nini ang halapad nga bahin sa Cotelco service area. Ang dili lamang maapil nini mao ang tulunan lang o kining makilala kana tungod sa aktibidad nga ipahigayon sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Mao hinungdan ni ana ha. Aduna sila ipatigayon nga rehabilitation sa ilang pasilidad din na sa NGCP Kidapawan, kanang anaa din na sa Mount Apo substation sa maong kumpanya, no? National Grid Corporation of the Philippines, mao hinungdan nganong wa kitay kuryente karong adlaw nga Domingo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ipunta sa isang atong oras, dang salamat sa atong mga sister stations sa dihang dapita sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Paghangad nato karon, kilom-kilom ang atong kawanangan, dagpayong og kalo ha, arma siguro nga di gyud maigo nining mga alindahaw o mga pag-uwan ining mga adlaw. Kini si Tinig Kurante Tres sa Jan Andro Tabugok, mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
13: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
14: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung masinton ka. Lami alay mong lawas.
15: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
14: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapiya pong taon na kung imunod.
15: Kapi nga...
14: Kopiyaki, 7-in-1.
13: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
16: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Gano'n po?
17: Eh, murag din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang imuhang tiil ko.
18: Oo.
17: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko. Polyo ko.
18: Oo.
16: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
20: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
20: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
16: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
21: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
22: Nagita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
20: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
22: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
21: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
23: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
24: Ngano di ay pre?
23: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
24: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
23: Alangan pre, anga lagi.
24: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
23: Ganado capsule pre.
24: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
23: Ganado Capsule.
21: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
25: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
26: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman ko mga wak-wak, kanang kukupi, nawala ko siya.
25: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
27: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
28: Isayos na natin mga orasan, 5 minuto na po makalipas ang alas 6.
27: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
28: Usa ka matugnaw nga buntag mga katinig, welcome diri sa ato ang programa ang Planetary Edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Maulang umaga po dito sa Kidapawan City. Kapay-kapay ug palakpak ang mga tanom kay naulanan sila. Mga katinig, adlaw nga Miyerkules, bit sa 16 sa bulan sa Setyembre. Mga katinig, duha ka adlaw na milabay ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kumusta na kaha kadto mga nidaog, kadto mga nangapildi ang anag yun ng eleksyon, no? Aduna yung mudaog, aduna yung mapildi. So, let us learn to accept defeat o maghiusa, magkaisa na po tayo para sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran na dito sa BARM. Mga katinig, noong Monday po, araw ng eleksyon, ha? May mga kaguluhang naganap dyan sa Cotabato City and of course doon sa island province of Tawi-Tawi? Ano, na Tawi-Tawi, Basilan. Mga katinig sa Maluso. By and large, mga katinig, sinasabi ng Commission on Elections at pinatutuhanan din ng ating mga kwerpo ng kapulisan at kasundaluhan na ang nangyaring eleksyon sa BARM ay generally peaceful. Sinasabi ng independent mga monitors na yes, relatively peaceful po, mga katinig, but it doesn't necessarily mean na it was orderly. Kahit yung sinasabing peaceful po, generally peaceful po, ay somehow mayroong grain of truth but mayroon ding problema dyan sa statement na yan because of what have happened dyan sa Cotabato City. It was a mob nangyari dyan sa Cotabato City. So mga katinig, siyempre, eleksyon yun. Pagkatapos ng eleksyon, kumusta na kaya ang peace and order situation dyan sa Cotabato City? Dahil Cotabato City lang naman dito po sa mainland. Apparently, obviously, ang mayroon talagang nagkaroon ng gulo. May mga namatay pa nga po. But that was election day or on the eve of election day. Anong election day, may mga untoward incidents na nangyari. But kahapon Tuesday, wala po tayong gaano narinig na mga balita about peace and order but ibig sabihin tahimik na. Mga katinig, as far as election results are concerned, mga katinig, doon na yung mga pipila. Mayroon na pong naideklara na mga winners po, no? Na-deklara. Ibig sabihin, ito pa lang yung na-deklara but there are others na nanalo na but they have yet to be declared by the Commission on Elections. So officially, mga katinig, as declared by the Commission on Elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang partido ng Bangsamoro Federalist Party ang nangunguna in terms of representation dahil meron po silang 16 na mga nominees ang pumasok at nanalo, no? Diyan naman sumusunod naman, no? Sumusunod naman dito ang United Bangsamoro Justice Party with 15, isa lang ang diferensya but this may change sa mga katinig dahil patuloy pa po ang canvassing and we have yet to receive more reports from the Commission on Elections. Mga katinig, at this point, allow us to read, no? Basahin natin po itong mga nanalong kandidato ng Bangsamoro Federalist Party na pinangungunahan ni Abdul Rauf Macacua, ang incumbent OIC Chief Minister ng BARM, no? So nangunguna po diyan si number 1 Oranon Suwaib, number 2 si Halil Abdul Wahid, number 3 si Ibrahim Ahmad, number 4 si Ansawi Dan, and number 5 si Maslamama Abu Nawas, and number 6 si Juhari Abu, number 7 si Kamida Gandamra Jr., number 8 si Kaurin Hamjani, number 9 si Kitim D. Kadatuan Jr., number 10 si Michael Midtimbang, number 11 Suraija Rena Hataman, number 12 si Maarup Bicandao, number 13 si Alindato Pagayaw, number 14 si Sulfikar Ali Bayam, at number 15 si Jafar Apollo Michael Matalam, number 16. At number 16, si Junaline Sumlay. Si Junaline Sumlay, kaibigan natin ito, taga Midsayap ito. At sa lahat ng mga kasama mo, 15 others na nanalo naiproklama na from the Bangsamoro Federalist Party, congratulations po sa inyo. Sa United Bangsamoro, sandali ha, may akong hinahanap akong pangalan, hindi ko makita. Sa United Bangsamoro Justice Party, nangunguna po sa 15 ito po sila. So isa lang ang lamang ng Bangsamoro Federalist Party. At itong nag-iisang lamang ay as of now ha, pero hindi natin sinasabing final na ito. But nagmamatter yung isang boto because at the end of the day, those elected will elect among themselves kung sinong magiging chief minister. So, simple majority yan of 80 members ng parliament, kailangan mo makakuha ng 41. Now, tuloy po natin. Sa United Bangsamoro Justice Party, nandyan po, number one, si Ahud Alhad Sumurad Ibrahim. Ito po si Alhad Sumurad ay yung dating chief minister, OIC chief minister, at pinalitan ni Abdul Rauf, yung incumbent OIC. Makakwa. So, pumapangalawa po si Datukan Muhagir Iqbal M. Abbas. Si Muhagir Iqbal po ay ito yung ideolog ng Moro Islamic Liberation Front at dating in charge dyan sa Department of Education sa BARM. Now, mga katinig, ang number 3 ay si Ali Sulaiman. Number 4 is Edward U. Guerra. Si Edward U. Guerra, kilala din natin ito dahil siya yung finance chief bagman ng MILF. Ha? Isa pong negosyante, malaking negosyante dyan sa Cotabato City. Number 5, si Ali D. Ibrahim. Number 6, si Said Z. Salindab. Number 7, si Muhammad Yaqub. Number 8, si Amir Gary Balindong. Number 9, si John Anthony Jetlim. Number 10, si Haber A. Asarul. Number 11, si Shia Iliha Dumama Alba. Number 12, si Norgiana Dipatuan Dukol. Number 13, kilala natin ito, si Raisa Jajuri. Attorney Raisa Jajuri, kung nakikinig man kayo, magandang umaga po sa inyo. Number 14, si Said Sheikh. Number 15, si Alio Salik. So ito po ang mga nanalo, galing po sa UBJP. No? So meron silang 15. Again, remember, yung BFP, Bangsamoro Federalist Party, ni Abdul Rauf Makakwa ay nakakuha ng 16 at itong UBJP ni Muhammad Alhaj Murad at ni Muhagir Iqbal ay nakakuha ng 15. Hindi pa po ito final dahil madadagdagan pa ito, hindi pa po tapos. Ito pa lang po yung napuproklama. Now, mga katinig, maliban dyan, sa dalawang partido, ang pangatlong partido na nakuha din ng 8 representante ay sa Grand Coalition, BARM Grand Coalition or BGC. Number 1 si Mamintal Rakian Adjong III. Number 2 si Amir Sakarya Adjong Rakim. Number 3 si Abdul Rahman Rubil Mangudadato. Number 4, si Dato Bimbo Sinswat. Okay, kilala natin si Dato Bimbo dahil nangaraan na ni politiko diha sa Maguindanao. Number 5, si Hani Aina Bud. Number 6, si kinsa na nga diha? Colonel Suscano. Aha, okay. Ato siyang ano, padayon to niya kay nasa linya na po ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na nakabase diyan sa Awang, dato din na Sinsuat Maguindanao, si Colonel Ronald Suscano. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan, na Colonel Suscano. Hello? Yes, which one? Naka-on naman na. Bakit hindi nakaka... Colonel Suscano, inaayos lang natin yung linya, no? Dahil hindi ka namin naririnig. But while inaayos sa mga katinig, sinabi natin yung BGC merong 8 representante na nanalo na na-declare so far. Anyway, ayan na po. Good morning, Colonel Suscano. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello po.
2: Good morning din at good morning din sa
28: si Romy po,
2: tagapakinig ng Pinong Bayan. Good morning.
28: Kasama ko po si Tinig 40, Ruby Padilla Season. Colonel, unang-una po, kumusta na po ang ating AOR after the election period? May mga naiulat po ng mga kaguluhan during the election period. That was Monday, but how was it sa yesterday at hanggang ngayon?
2: Actually, simula Monday ng gabi hanggang ngayon, wala na kaming natanggap na mga reports ng any incident o nagkaroon ng tension, shooting incident, whatever. Mukhang tahimik after ng gabi ng Monday hanggang sa nagkaroon ng canvassing simula nung Monday din ng gabi hanggang I think kahapon nung last na na-transmit yung result coming from Basilan.
28: Mm-hmm. Sa Camp Siongco po, ginanap yung canvassing, ano po?
2: Opo, sa Camp Siongco. Pati yung proclamation ng mga district representatives na nanalo, naunang na-proclaim na rin doon sa gymnasium ng Camp Siongco.
28: Mm-hmm. Yung records that we have po ay 16 ang naiproklima galing sa BFP, 15 sa UBJP at dito sa BGC parang 8 po yata. As of now po, would you know kung nadagdagan ito?
2: Mukhang ganun pa rin, out of 46 allocated para sa parliament, party regional representatives. Mukhang ganon, mukhang di na siya gagalaw at hindi naman na significant ata yung huli nilang na-receive na result coming from Basilan. Mukhang yun na yung last.
28: Mm-hmm.
2: Baka within the day mag-ano na yung COMELEC, mag-declare na na-transmit na lahat. May period pa ata silang ibibigay kung mayroong magpo-protest. Pero kung wala na, baka eventually i-declare nilang tapos na ang period ng election.
28: Mm-hmm. Balikan po natin yung peace and order because of course this is within the realm or the ambit of your authority as a 6th Infantry Division spokesperson. Now, sinasabi niyo po Monday ng gabi tahimik na. Yung Monday in ng araw, doon nangyari mga kaguluhan. Now, looking forward po dahil marami po mga activities na mangyayari dyan sa Cotabato City at sa Sultan Kudarat Maguindanao. Specifically, itong Sultan Kudarat Maguindanao North ay nagse-celebrate ng kanilang 4th foundation anniversary at there will be horsemen all over the country who will be coming to join the second Datutukaw Mastura National Horse Show and Competition. Now, kumusta po? Mayroon ba po tayong assurance na siyempre humupa na as early as Monday morning, but are there threats na pinoforce ninyo along this area, Cotabato City and specifically Maguindanao North? Sa Cotabato, maraming mga foreign observers pa rin po dyan.
2: Karamihan sa mga foreign observers umalis na rin kahapon kung mayroon mang natira. Makakunti na lang para antabayan yung pinakahuling ulat ng COMELEC siguro. Mm-hmm. When it comes to peace and security sa buong era ng BARM, yung nagkaroon lang din naman ng tension itong Cotabato City, Sheriff Chaydo na Mustafa, at yung Maluso Basilan. Mm-hmm. The rest of the region, normal situation siya. Kaya kung ipocompute natin yung total number of precinct na affected, mga nasa 7.2% lang din naman. And eventually,
28: 7.2% ng areas affected.
2: So, yes, sa buong barm yan.
28: Sa buong barm
2: region.
28: Now,
2: itong 7.2% na to, naiayos din naman

0: ayusin na rin nila yung mga legal actions na kailangan itong mayroon man based sa mga nangyayari dito sa Cotabato City at sa Sharif Said na Mustafa.
1: Aha. Kasama ko po si Tinig 40 Ruby Padilla Sisa.
2: Yes. Matanong lang natin, sir, kasi tama ka. After election, parang matiwasay na, wala nang gaanong kaguluhan. No? Pero Monday morning, nakita doon na grabe ang taas ng tensyon. At in fact, yun na nga, may mga persons na matatawag natin na vulnerable ang hindi nakapagboto. PWD, buntis, very early in the morning dahil nga sa kagulo. Hello, sir.
0: Putol-putol na po. Hindi ko maklaro.
1: What about this time?
2: Hello, sir. This time, sir. Good morning. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Ayan po. Okay na po?
0: Sige, okay na.
2: Hello, sir. Sa Cotabato City mismo, lalo na sa elementary school, nangyari doon very early, sir. Abang yung mga vulnerable sectors ang unang nakahilera sana sa pagbuboto, pero dahil sa nangyaring kaguluhan at putukan, iniuwi at sinafety yung mga vulnerable sectors. Sa basa ninyo, sir, sa sitwasyon, hindi kaya yun pagsasabotahe para may intensyon na hindi dadami ang boboto or para bang... Hello, sir.
0: Cutting out na po. Aha. Hindi ko makuha.
1: Aha. Sinasabi po, ako po, malinaw po ba ako? Hello po. Hello, Colonel. Nawala na yun si Colonel. Must be with his signal kasi dito sa atin okay naman na eh.
2: Loud and clear man diri sa ato. Hello.
1: Anyway, nawala na.
2: Anyway, gusto na ko i-pick up kaubang dos. 7.2 per assessment nila. And is in a scale of 100, 7.2 ang gitanaw nila nga
1: areas na may untoward incidents na nahitabo. So, relatively, that is a very small percentage. But of course, ang problema mong gudre is while it is a very small percentage, it happened at nerve center ng BARM.
2: Pag yun ang COMELEC seat sa Commission on Elections, kaubang dos, no?
1: Og diha po ang seat sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. So, mao tong unya ang ato mga kauban sa media baya ganahan ba igod anang mga stories quote unquote that sell kanang mabaligya mga
2: stories that bleed mga, when it bleeds. So, pero kita dili ana tong tan-aw kaubang dos.
1: Unfortunate para sa ato well it is a reality nga nahitabo but for us as Mindanaoan na journalist na naka-experience sa gera, naka-experience sa bakwit, nakakita sa mga kalisod sa mga bakwit sa evacuation centers, we of course do not like these similar things nga mahitabo, no? Kaya kita mismo mga biktima, nagiging biktima kita. Now, ang what is sad, no? Kay hangtod karon, there appears to be kining mga ginaingon nga mga warmongers or journalists na
2: mas nag-i-enjoy. Ini-ignite.
1: Kay kini banner na po ni kwarta na po ni mga thinking, but we do not think it that way because we are journalists who cover the war in the context of building peace. Mauna ang ato ang bias mga katinig nga mga journalista sa Mindanao. That's why dili pwede nga neutral ta sa mga issues affecting Mindanao because being neutral is actually siding with the powers that be, no? So it's as if gidawat nato ang status quo between an exploiter and
2: the one exploiting.
1: And exploited. Exploiter.
2: Sa giabusuhan versus sa nangabuso, no?
1: Siyempre, ando ta sa giabuso.
2: Pero happy kita, kaubang dos, nga sa mga areas nga duol po diri sa ato, kung dunay kahingawa o grabe nga tensyon, dinhi sa mga nearer areas, doon na po'y kahapsay. Sumurag yin o giyang. Dunay kainit, dunay puy kabugnaw og napamatud-an sa mga naa dinhi like Kabakan, Carmen, areas parts sa areas diha sa Pagalungan, Pikit.
1: Dito sa Aliosan, yes, paingon dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

0: No? They want to give peace a very meaningful try. So unta masustain kini. Kay ingon sa uban after election kaubang Romy, ang ilang ano after election mag-ilog na pud na. Og basi dag magubo tungod kay mopili man og chief minister. We hope nga mahimong very objective, hapsay og each one will be listening to each other.
1: I don't think mahitabo pa na because bisan og adunay mas daghan og mga representante nga na-elect at least sa pagkakaroon there are around 4 or 4 og upat sa 13 ka mga partido nga nisalmot ang nakapadaog no kinitong UBGP kinitong BFP o kinitong BGC ani ka upat kining Bangsamoro People's Democratic Party or ayat pero at ano ha istoryahan to na kaubang 40 liter kay while it is generally peaceful ingon pa sa Lente and we agree with Lente pag ingon nila nga it was not necessarily orderly pero balikan ta na kay ato ipadayon sa kining pagbasa sa mga nidaog na human na ta dito ganiha sa mga nidaog nga 16 ka buok sa nga nagikan sa BJ
0: UBJP.
1: Dili ang 16
0: sa BFP.
1: Sa BFP.
0: 15
1: ang sa UBJP.
0: So, usara no?
1: May
0: usara
1: diferensya. Karon aduna pa ano kining BGC no? Aduna pa 8 nga ilahang mga kandidato nga nidaog. Number 1 si Mamintal Rakia Najong III. Number 2 si Amirs sa Karya Ajong Rakim. Number 3, si Abdulrahman Ruby is Mangudadato. Number 4, si Dato Bimbo Sinswat. Number 5, si Hani Ain Bud. Number 6, si Abdul Rasti Amin. Number 7, si Siti Aisa Pansar. Number 8, si Amil Bahara Mawalil. So katong 8 mga katinig ug adunay isa nga nagikan sa Bangsamoro People's Democratic Party nga si Jose Lorena. So overall siyam plus 15 that is 24 plus 16 that is 14 na. 14 na di ba?
0: Mental lang lagi kayo mag-solve. Ayun na kayo.
1: Basig na katsamba lang. Ngayon bugo ba yata yung mat. Pero yeah, if my mathematics is not mistaken, 40 na. Now, mga katinig, mauni so far ang mga na-declare na, no?
0: Naapay laing 40 to make it 80.
1: Yeah, but of course, ang uban niyan, nagikan sa mga sectoral representatives, no? Now, ganiha ba, nag-ingon ta nga atong hisgutan kay peaceful tinuod ang eleksyon pero
0: not orderly.
1: Not orderly kana sa ato ang pagbalik ato sa taganog higayon kining pipila nato nga mga panginabuhian pahinumdum.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungod kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Ngayari. Welcome back mga katinig. Before ta nag-break itong ningunta nga itong hisgutan na kining peaceful nga election pero dili siya necessary orderly. Sa imuhang kabahin na kwarenta, nagtuyok-tuyok mangyuga.
0: Yes.
1: Kung sa'yo masulti ni mo.
0: Swertiha sa among natuyukan. Mm. Kay puro tanan
1: peaceful and orderly?
0: Peaceful siya. Naapoy mga ginagmayng disorder, pananglitan, pangitaay o ilahang pangalan. Pero mostly, generally, na-locate yun kaubang Romy o nakabuto yun po, no?
1: Mm.
0: Na ay mga hilaan o butante sa pipila ka area, pero napakita po na execute sa ilang DEI, no? Unsa ka decisive, no? Og nahapsay ra gyud tungod kay kaila man po nila pariente, mga relatives, so naayos ra gyud, no? And we appreciate sa mga efforts na ingana, no, na napatunayan nung mga nagti-take charge talaga na mga guro, lalo na yung principal sa isang area kasamang Romy, kung saan merong hilaan sana ng mga butante, no? Sort of pressure yun. Pero nakita din natin kung gaano ka empowered, gaano ang yung decisiveness at yung sense of justice dito ng namumuno sa butuhan, no, through the teachers. So generally hindi tama nga, peaceful, walang putukan, at saka prepared pa yung kanilang mga bipat kasamang Romy, no. Nakita din natin na very fair. Kasi sabi pa, sige, buto kung sinong gusto. Andiyan yung UBJP. Andiyan din yung partido ng magkabilang panig, no? May mga observers. So, we submit na talagang peaceful sa tatlong areas na napuntahan natin. Orderly, paghahanap ng buto, tulakan, sinong gustong unang makaboto. Siyempre, part yun ng disorder. Sa pag-assert ng kanilang oras na dapat mauna si ganito.
1: Mm-hmm. Part yan ng tawag nito, SGA at sa Maguindanao, kasamang 40. Muadto ta dito sa Lanao del Sur, kaya ang ato ang kauban si Richel Yumil nagmonitor po dito o nag-file po ng mga reports. May buntag, Richel, o welcome.
0: Yes, good morning.
1: Abay.
6: Kabang Ruby.
1: Aha.
6: Kinsa imo partner ron?
1: Si Ruby.
0: Kabang Arnie, Romy ug Ruby. 40 ug 2.
1: Si Ruby pa nila season ng nani. Ang general hello. Ang general nga assessment sa mga independent monitors, ang election may not be peaceful pero ingon nila ano pod? Dili pod orderly, generally peaceful di ay, na yung mga pipila ka mga lugar nga doon yung mga panghitabo sama sa Cotabato City, pero dili siya necessarily orderly ang eleksyon. Kumusta diha sa imuhang area of coverage, sa peaceful ba, orderly ba?
6: Samang Romeo, samang Rudy, sa una higayon naitabo yun ang makasaysayanong first historic farm parliamentary election na gitakupan kagapon human na deklara ang last four nga candidates kay una siyam, sa siyam lima man to. O sa atibuok senaryo, ang intero Lanao del Sur, Marawi City, sukad masukad kay ako magyon ang saksiyan sa mga previous election. Ito kami aging election sa September 14. Dili nagito matangtang sa kasaysayan ang kasinatian. Umikan nga na-maintain yun, na palikon yun ang kausay o kalinaw o siguridad o credible ang maong election. Number one, sa assessment, sa interview na to ni Brigadier General Jesse Montoya, ang Brigade Commander sa 103rd in Infantry Haribon Brigade. Then, ang duha magod ka, ang galawigan, na may duha ka brigade. Lakit na ni ang 101st 3 Red Arrows Brigade na ako sa pagpangulo ni Brigadier General Yasser Barra, nagbase dito sa Matalin, Mataba, Malabang. Umikan sa overwhelming ang mga tropa o ang kapulisan na maintain yun ang kahusay o kalinaw nga naman. They well prepared, 3 months pa lang giplastar na ang plano, girefine o kunsay mga posibleng mga mahitabo in between. Kana yung gibantayan dito anang gabi sa 13, usually magunang dispira sa eksyon na diha ang mga medyo
1: kisaw.
6: Mga kisaw, no? Tay mga movement, pero kanang gitawag na itong ulan-ulan, nagi po na ulanan. Kanang mga normal na sila dito, kay lahanan man. Pero in terms of peace and order, ang sundalo yun mo gigagwardya sa ganghaan kay one entry, one exit policy ang gipatuman. Dugay naman ay nga pamagi, pero mas grabe yun kay gibuhos ko ang pipilaman to ka mga tanki dikira nga ito na monitor. Ang trupa, murag muad to Ukraine ang trupa. Katitindihana yun kay sa talan.
0: Murag garrison di ito. Kaubang Richel, murag military garrison tanawon ang
1: presinto.
6: Pakatap yun ang gibahin man ang usa ka batalyon, pipila man to kapitan, ang matag batalyon, gibahin sa nakalain-lain ng mga district o lungsod o kada clustered precinct, nagi sundalo, nagi polis. Ang sa polis lang daan, God.
1: Wala ba yung mga sundalo o mga polis diya sunod sa mga presinto? Kay Daria, doon ay mga nakita ang mga polis ug sundalo sa sulod sa presinto, but despite that, nagkagubot paghihapon sa Cotabato City?
6: Wala. Nara mga polis ang sundalo na gawas sa kaniniang eskwilahan. Mo'y ga-control sa point of entry. Ang polis, inigsuod ni mo sa eskwilahan, walay polis ako nakita inigsuod sa polling precinct.
0: So kaubang Mitchell?
6: Yes.
0: Kaubang Mitchell, so napanigurado yun nila na tanang musulod, walay armas di pwego, walay pusil, o walay mga bladed weapons nga nakasulod.
6: Yes, kaubang Ruby, kay diha pala sa, diha pa sa ganghaan pa sa one entry, sa entry point, kinapkapay, doon na mga pagsita sa mga flag, kaya may yalaw nga magdagdag yes, sa kung butar mga. Unsa magkagbag.
1: Basig din mga balutan na ito.
6: Kung mabutar ka, unsa may tuyo. So kayo, tinaanan ka, may sila stick. Unya, equip gito sa amos talo, ha?
0: So wag yun ibuto?
6: Kita yun ko station gun, pero wala magamit. O gingon man paper spray.
0: Murag diha.
6: Kita yun ko kay giap. Intan ako makupag-sample, pero wala ako nagitirahan. Gitistingan ako, unsa gitaksok. So, kung di ato'y nagpabadlong, pakatila yung gami sa T-shirt gun, kaya magkirig-kirig magiging tao, wala. Hindi naman matay, pero matupad, doon ay side effect.
0: Madispantag yun.
6: Kung itira kasi hindi na mga anak. Ang kuya o itira sa laki, huwag yung anak, maka-anak na noon.
0: So, may trivia yun
6: tayo. Pero ang mga tupa sa pagkaroon, wala pa kipull out. Doon naman ko'y mga panghaka-haka para nga doon ay ikasok mapildi, ikasok tikason eh, o balos gano'n eh. Doon naman ay threat. Si Commander Bravo mismo, ni Butarte, wala lang ko maabdi kay Pernin Sayuha, alas 6 buntag. Kunya, dito siya sa barangay Tampilong. Sa Marawi.
1: Aha.
6: Og hapsay ang pagsuod niya kay wala may media gialaw musuod sa policy gyud sa mga sa COMELEC ubos sa pagdumala ni Attorney Muhammad Nabil Mutya, brother ko ni sa Alpha Sigma Phi fraternity si Attorney Mutya. Insya Brad. Pasinsya gyud Brad ha. Muna itong kasabutan ha, kay bisag amigo ta, siyag brother ta ka, Pero sa in terms of policy, wala gid kay brother-brother. Ikaw, of course, brad. Kay maulawan mapunta. Maulawan ka, maulawan sa ko. So, gisunod gina. Wala gid journalisting suod dito sa polling precinct.
0: So, mapangutana na to. Kaubang Richel, mapangutana na to. Dili mo makasilip. How about the local observers o ang foreign observers? Di ba nila pwedeng silipon kung unsay nagakahitabo sa sulod sa presinto? Bisag just names?
6: Wala kasulod dito except sa butante o mga members sa electoral board. Wala
0: dyan. Watchers? Watchers sa matag partido?
6: Of course, na watcher. Normal na siya. Na watcher matag partido pero nas daplin. Dili duna direct watcher sa kuan ba kaning amay pakpak elementary school kay namingaw naman hapon naman ko riadto ning na bantayan ako sa gawas nga ning duol siya sa kaning miang butante nga babae hapon na to akong giingnan tong gisinyasan ako tong usa sa mga maista ito, ma'am.
0: Parang
6: ayaw din nagpaduula ang watcher sa amputante. Madungog man ko nila kay duol raman ko. Papahawaan ang watcher niya. Watcher ko. Kay muapil man kahit crucial shading, uy, di na ako silbi. Ingko, ma'am, para nais kayuhan ninyo. Kay imog yung sugdan o assist proceeding, ang akong camera ma'am o akong cellphone sa video, iniubang out ang mga electric operative
1: director. Jill, cutting out ka? Hello? Cutting out man siya, biyahe siguro ni. But anyway, nindutong iyang mga ano no, iyang taho kay apparently instrikto oi na patol na gyud.
0: Vigilant sila kaubang dos.
1: Pero sobrahan pod kay dili media pasubdan sa. Dili sa to medyo luag siguro. Kay actually right pod sa mga practicing journalist mga media nga ano magsusi.
0: Kami makasilip man mi kaubang dos no.
1: Kami sa, pod.
0: Makasilip tan-awon nimo kung wa bay nagadikta. Kuan ba kanang walay undue influence?
1: Sel, dai lang ha. Naputol ka.
6: Wala kay kay mobile ko, mobile.
1: Ah, ko mobile di ay ka.
0: Natagnaan gyud.
1: Anyway, adunay mga report na diri nga ano, para sa nang pre-shaded ballots, adunay mga report nga ang mga watchers lang ang nag-fill up sa mga balota o as early as noon time na report po nga niabot nag 95% ang turnout which is mura uga dili katuuhan kining maong mga panghitabo o labay susama nga nahitabo diha sa inyo ha?
6: So far ang feedback sa on the ground kay naman tayo mga contact po sa mga tropa. So far, walay issue ang yana sa Lanao del Sur, Marawi. Ang claim yun na we made history matod ni Attorney Nabil.
1: Mm-hmm.
6: Attorney Muhammad Nabil Mutya, we made history. Mausap na ang tropa na sa nagpasalamat si Governor Mamintal Adjung Jr. isip hepe sa local executives. Sa lalawigan sa Lanao del Norte nga tapos na ang eleksyon whether you belong to other party nanawagan si Governor Adjung sa Osaka reconciliation sa mga
1: maghiusa
6: personal no o sa atalan nga naglihok no sa politika mag-reconcile og napasalamat mo si Attorney Mutya sa tanang kapulisan, stakeholders, military, tanang mga AFP units na nag-support. Kani kagahapon ang 4,000 ka mga kapulisan gi-consolidate nagbalik dito sa headquarters sa PNP sa Lanao del Sur, samtang ang sa tropa sa military in place pa dili pa mobiya sa ilang location, no? Kani privilege kayo ang Joy FM kaubang Romy.
1: Daghan day galanog-lanog ray ang atong 87.7 na Joy FM Pangil Bay diha to sang igrit ang taw mga tigpaminaw diha may buntag sa mga taga Lanao del Sur, Marawi, Oroquieta, Misamis Occidental, Misamis City ug uban pa sa Zamboanga province.
6: Moyang naitabo kasamang Romy, kasamang Ruby, ang kasaysayan sa lalawigan sa Lanao del Sur ug Marawi City, dili na gini mawala sa panumduman sa mga katawhan o buot sa mga katawhan nga magpadayon kini kay matod pa sa tong maestra nga among akong gi-interview ug putante nga ingniang Uldo sir, gikulbaan ko sa permero kaya na mga first time na first farm parliamentary election. Gikulbaan sila kay basig magubot kumikan kay mga sa pagbutar. Ipakita pa sa ako ang indelible ink, no? Nga ang kuko gibutang ang indelible ink. Nagpa-picture siya o ningawas galini sa mga nasudong pamantalaan ang ato picture, no? Nahita mo po sa wapa ang election, a day before election, privilege kayo ang Joy FM na gipasakay ta sa Black Hawk helicopter. Salamat ka General Montoya na na-postpone mo ito kay the other day pa ito, pero doon ay intervening factors and ay activity na bigla lang na paigayon ba. So magpasalamat ko sa leadership ni Brigadier General Jesse Montoya. Class 95 ni siya, kaubang Romy, kaubang Ruby. Privilege kita kay wala may may laing journalist na gipasakay. Kita naman yun.
0: So naka-aerial view ka di idea. Aerial view sa mga tulungaan.
6: Ning landing yun may sa yaga po. Ugin-inspect na nila ang inspect na mo ang setup sa kaning niang point of entry o exit. Systematic yun. Atong higayon na gwardyado na ang eskwilahan. Kahit tuwa naman dito ang automated counting machine. By the way, kagahapon dahil before ko ning gawa sa Kapitulyo, isubay man ko palipot dito sa Loyong Bahid ang gymnasium may mga gihimong hub sa mga ACMs, automated counting machine, mga paraprenal niya, mga ballot boxes, tuwa dito. Gwardyado po dito sa kasundaluhan o nakuha ginato ang last na activity din gi-consolidate ang mga ACM para ballot boxes o gumag para paraprenalia kaya count yun ni per municipality.
0: Kaubang Michelle.
6: Yes.
0: Wala ba'y nahitabo nga along the way while voting is going on, wala ba'y nag-malfunction nga machine o wala ba'y brown out nga nahitabo diha?
6: Katong sa may pakpak sa hapon, alas balikan man ako, may pakpak elementary school, na saksihan din ako kapidok-pidok ang kurinte kay ang kuryente mo may ga-supply og power sa Starlink o mo may gigamit sa connectivity. Pero sa mga VCM, doon na ikaw galing yung battery. So, dapat i-review ni. Ang akong dokumento sa na dumdum mo nga katong nag final testing and sealing sa automated counting machine dito magyug ko sa monitoring center sa Capitolio sa Social Hall dito man gipahigayon ang dito man ang venue sa Provincial Board of canvas mga mag canvas no. Pero sa wala pa pamulo pang ga-transmit inay ang transmission sa report. Ngano man kay DI ang sa matag munisipyo umahuman na og testing and sealing ang mga automated counting machine, i-report na nila sa chairman sa electoral board. Pero dili Starlink, opo na dapat na i-review. Fix lang, cellphone lang, nadaw ba yung signal? Nadaw ba yung kaning nahutag load si ma'am?
1: Dili, Chief. Ang tanan nga machine sa atong pagkasabot, adunay built-in nga Starlink connection sa...
6: Okay, gadget lang. Pabang Romy. Yes, tinood na ang na-Starlink pero ang pag ang akong boot pasabot, pag-report ni Ma'am Guapa to sa...
1: Kang Sir Guapo.
0: Oh. Seryoso ra kayo ta.
6: Cellphone
0: niya.
6: Cellphone. Oh, sir. Okay na ni. Oh, mo ni picture na to. Mo ni tas na mi ning orasa. Mo patak na ito sa monitoring kay sa Cotabato man nila ang unang labay. Iliman mo diretso sa Northern Sur. Cotabato man ang command center. So mo pag-report sa command center na register na dito sa system na ning report na si Ma'am Guapa o Sir Guapo ipasa dahil na ang report dinre sa Lanao Sur kung Lanao Sur
1: Rachel Guapo Rachel Guapo standby sa kake ato son tagaging kayo ning ato ang partisipante sa online kaya doon na sa pangutana ingon siya ati Ruby season sino po talaga ang sabi ni atong cursor dali lang ha. Sino po talaga ang nanalo UBJP? Sukran Kuya Romy sa mga basa
0: sa pagbasa
1: sa pagbasa si Dato Aban ito taga Marble. Dato.
0: Yeah, Dato, good morning. Mapia mapita.
1: Actually, binasa natin kanina at mamaya, bago tayo magtapos, babasahin po natin na uli dato. Antabayanan niyo po ha. So, Che, Rachel Guapo.
0: Rachel, pinakagwapo diya sa Lanao Sur.
1: Hello? Hello? Nawala naman siguro. Nawala na yun. Anyway.
0: Ang akong pangutana, anak dos, no? So, gipicturan? Ang resibo ang picturean or gi-type lang ni ma'am? No? Ah, bang Rachel, og naa ka pas linya. Picture ba ang resibo di ba na may mo gawas nga mura bag sa tailor no? Kung pila gyud ang overall result. Gi-picturean na or ogilabay gi-post dito sa gi-forward niya ni ma'am, Ma'am Guapa or being texted ang figure?
1: Mm-hmm. And before that, ato siyang kini importante kining announcement no. September 16, 2016 class suspension due to weather disturbance no. Ang Kinapawan City clustered sudapin na og poblasyon sa Carmen all levels sa eskwelahan na cancel ang klase tungod aning dili maayo nga panahon sa matalam tanang levels pod cancel gihapon sa Kabakan all levels sa cancel gihapon sa Luhong Antipas sa cluster da cancel ang klase so katong pangutana ni Dato Dato Aban ang iyang pangutana sa UBJP pero ato na lang basahon tanan siguro paningkamutan paspas lang no sa UBJP ang nidaog ang mga nanalo po si Abud Al-Hajj sa Murad Ibrahim si Kagi Murad si Datukan Muhagir Iqbal M. Abbas si Muhagir Iqbal si IQ mas kilala ito sa IQ si Ali B. Sulaiman si Edward Yugera si Ali Ibrahim si Said Salindab si Muhammad Yakub, si Amir Gary Balindong, si John Anthony Jet Lim, si Haber A. Asural, Asarul, sorry, si Shailija Dumama Alba, si Norjanal Dipatuan, Dipatuan Dukul. Number 13, si of course, si Attorney Raisa Jajuri. Number 14, si Said Sheik. Number 15, si Alio Salik. Yun po ang mga, 15 po sa UBJP, sa BJC, si Mamintal Rakiin Adjong, si Amir Sakarya Adjong Rakim, si Abdul Rayman Rubil Manguda Dato, si Dato Bimbo Sinsuat, si Hani Anna Bud, si Abdul Rasi Amin, si Siti Aisaya Aisa Pansar, og si Amil Bahar Mawalil sa
0: VIP Kaumang Romina
1: sa Bangsamoro People's Democratic Party, isa lang si Jose Lorena. Sa BFP, una kayo listahan diya? Sige, akong basahon. This is Isaac Kabuk. Si Suwaib Orano, number 1. Si Abdul Wahid Halil, number 2. Number 3, si Ahmad Ibrahim, number 4. Si Dan Asnawi, number 5. Si Abu Nawas sa Maslamama niya, wah, di ka naman nota. Number
0: di makasabot.
1: Number 6, si Johar Riabo. Number 7, si Kamida Gandamra Jr. Number 8, si Carwin Hamjani. Number 9, si Kitim Kadatuan Jr. Number 10, si Michael Mintimbang. Number 11, si Suraija Reina Hataman. Number 12, si Maria Arupa Kandao. Number 13, si Alindato Kapagayaw. Number 14, si Sulfikar Ali Bayam. Number 15, si Jafar Apulo Mikhail Matalam. Number 16, si Junalin Sumlay, kaibigan po natin si Junalin Sumlay, taga Minsayap. Anyway, yun po lahat ang mga nanalo sa Anay Proklama na. So lahat-lahat po ito sila ay 40. Yung other 40 will be taken from the sectoral representatives. O wala na yun tayo oras. Kay alas 7:01 na.
0: Wala naman tayo oras, pero mapadayuno na itong sundan. Katong mga wala pa na proclaim, no? So, at ang ilang gihapon, o kuyugi kami, Kinisitinig 40, Ruby Padilla Season.
1: O, Kinisitinig, Dos Romy Luz, na naging undagang salamat sa inyong pakiguban ka na mo. O, nang hinaot nga, unta sa tanang higayon na mag-uban-uban kita. Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kaya musunod dayon ang ato ang alas 7 balita, mapya mapita sa langon na mga lusob tanos at yan.
2: Ma-oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko analagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka ng Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
9: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol gani sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
8: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na! Wow, kasweet ba, oy?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Unya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang diod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
13: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
14: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
15: Oras, ganap na nga alas sa 7 na.
13: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, 16 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM.

0: Mag-atid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang bangkay ang natagpuan sa Cotabato City kahapon, nalulutang-lutang sa isang ilog. Headlines. Formal na nga naiproklama ang mga nanalong kandidato sa katatapos na Barn Parliament Elections. Headlines. Dahil naman sa sama ng panahon, ilang bayan sa lalawigan ng Cotabato ang nagsuspindi na ng klase para sa kanilang mga estudyante sa elementary at high school. Headlines. Samantala, sugatan naman ang driver ng isang truck matapos bumaliktad ang minamaneho nitong truck na may mga kargang mga abuno sa Antipas, Cotabato kahapon. Headlines. Naresto naman ang isang wanted person na may kasong panggagahasa sa probinsya ng Cotabato. Headlines. Samantala, isa namang matandang lalaki ang namatay matapos na ito'y nakipagtalik sa isang batang babae sa isang motel sa General Santos City. Headlines. Abot naman sa 6.4 million peso halaga ng nasunog sa obrero Davao City. Headlines. Samantala, naaresto naman na sa Davao Oriental o Davao Occidental ang isa pang wanted person dahil naman sa kasong panggagahasa. Headlines. Serbisyo ng gobyerno dinala na sa Pitson, Caraga, Davao Oriental. Headlines. 12 pamilya sa Baganga binigyan daw ng agarang tulong matapos ang sunog. Headlines. At Dar Caraga nagsagawa ng subdivision survey sa Manurigao, Caraga, Davao Oriental. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Ipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Wala na ito kong hubag sa tiil.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

0: Ganap na nga alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Cotabato City matapos nag-viral sa social media. Ang tila walang takot na pagdaan ng mga tangke at paglalakad ng mga sundalo sa harapan ng Sinsot Avenue, particular sa tapat ng Cotabato City Central Pilot Elementary School, nang nakaupong lalaki ay iniulat itong nawala ayon sa kanyang pamilya si Abdullah Samal, 18 anyos, ay hindi na nakauwi pa ng kanilang tahanan matapos itong nag-viral sa social media. Kinabukasan ay hindi na matagpuan ang naturang binata. Nabatid na ang naturang binata ay may problema umano sa kanyang pag-iisip. Matatandaan na sa araw ng eleksyon noong Lunes, habang dumadaan na ang tangke de gera at nakasunod ang mga sundalo, nakaupo sa gitna ng kalsada ang naturang lalaki at tila walang takot. Sa kabila ng tensyon na kaugnay ng first parliament election. Samantala, sa Cotabato City pa rin, dalawang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan namang lulutang-lutang kahapon sa bahagi naman nang barangay Bagua Dosa ng naturang lunsod. Agad na namang rumispundi ang mga tauhan ng City PNP at ang Scene of the Crime Operative para usisain ang pagkakatagpo ng naturang mga bangkay. Hindi pa nakikilala ang naturang mga biktima habang patuloy pa ang pangangalap ng impormasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa pagpatay sa naturang mga biktima. Ang isa ay natagpuang lulutang-lutang sa tabi ng ilog malapit sa puno ng Kawayan. Samantala, sa Datupiang, Maguindanao, Del Sur, aabot naman sa 3.4 milyon pesong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa ikinasang anti-drug operation kahapon, ang naturang suspect na si alias Teng ay isinailalim sa matagal lang surveillance operation at nang makumpirma na nasangkot nga ito sa pagtutulak na ipinagbabawal na droga. Agad itong inaresto ng mga tauhan. Nang Philippine Drug Enforcement Agency at nang Philippine National Police. Sa ngayon, inaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Pikit Cotabato, naaresto naman ang isang wanted person dahil naman sa kasong panggagahasa. Si alias Neil, taga Barangay Poblasyon Pikit Cotabato, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayap, Cotabato. Nabatid na naharap pa si alias Neil sa dalawang bilang ng statutory rape at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kalayaan. Kasalukuyan ito nga nakapit sa detention facility ng Pikit PNP habang nagpapatuloy pa ang pag-antay ng commitment order mula sa korte nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa Antipas, Cotabato, sugatan naman ang driver ng isang truck na may mga kargang abuno matapos itong bumaliktad sa bahagi ng Barangay Luhong kahapon. Ang naturang biktima ay kasalukuyang pang ginagamot sa ospital si alias Junjun, na driver ng naturang truck ay nawalan na muna ng kontrol ang minamaniho nitong truck habang nasa matirik na bahagi ng kalsada. Nang mahulog ito sa kanal, nawala ng kontrol dahil ano pang bumaliktad ang kanyang minamanehong truck. Sa ngayon ay nanatili pa sa ospital ang naturang driver. Balita mula naman sa General Santos City, patay ang isang senior citizen matapos na ito'y nakipagbengbang sa isang babae sa isang motel sa Barangay Apupo nga nang naturang lungsod na batid na pumasok sa lodging house ang naturang senior citizen kasama ang batang babae at dito ay nakipaglaro ng apoy. Sa sobrang pagod si alias Leoncio, nakatulog ito alas 11 pasado kamakalawa ng gabi. Subalit na gulat na lamang ang babaeng kanyang kasama na si alias Soraya nang hindi na gumagalaw ang naturang senior citizen. At dito, bigla na lamang sumigaw si Soraya at humingi ng tulong sa staff ng naturang lodging house. At dito nabatid na inatake pala ng kanyang sakit sa puso ang naturang senior citizen. Malungkot naman na dahil isa sa mga rumisponde sa naturang insidente na membro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, nalaman na asawa niya pala ang may ang naturang namatay na senior citizen. Alas 7:21 ng oras, samantala sa Davao City, aabot naman sa 6.4 million peso halaga na naging abo sa nangyaring sunog alas 12 pasado ng tanghali kamakalawa sa Barangay 15B, Barangay Obrero sa Davao City. Ayon na sa ulat ng City Social Welfare and Development Office, nasa 15 o 19 na mga bahay ang tinupok ng apoy. 17 rito ay nagtamo ng total damage at partially damaged naman ang 2 mga bahay. Sa kasalukuyan ay nasa 36 na mga pamilya ang apektado ng naturang sunog, kung saan na siyam ang house owner, 12 naman ang sharer, 17 ang renter at 14 ang mga boarder. Agad naman nga nagkaloob ng tulong ang DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya. Samantala, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection na para malaman kung ano ang dahilan ng naturang sunog. Balita mula sa Malita, sa Davao Occidental, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang wanted person dahil sa kasong panggagahasa. Sa ikinasang operasyon na aresto ang top 2 provincial most wanted person sa Barangay Bangilion o Bangalion sa Malita, Davao Oriental. Ang naturang suspect na si alias Dodoy ay may kinakaharap na kasong 2 panggagahasa batay naman sa warrant of arrest na inisyo ng Malita Municipal o inisyo ng korte mula sa naturang lungsod. Sa kasalukuyan ay nakapita sa detention facility ng Malita PNP ang naturang suspect. Ganap lang alas 7:23 ang oras, suspindido naman ang klase sa iba't ibang mga paaralan sa lalawigan ng Cotabato dahil naman sa sama ng panahon. Kabilang sa nagsuspindi ng klase ang Bayan ng Carmen, Matalam, Kabakan at nagkaroon din ng clustered suspension sa Kidapawan City, particular sa Barangay Poblacion at Barangay Sudapin. Ganun din sa Antipas, Cotabato, kung saan ay clustered o nagpatupad din ng clustered suspension of classes, particular na sa Barangay Tuwail at Barangay Luhong sa Antipas, Cotabato. Tiniyak naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang naturang mga bayan ng pag-alerto dahil sa sama ng panahon.
1: Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na huwag tang usap.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ako kristensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin kagapon sang serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, na

0: Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Jam sa Palmahil.
1: Iba't ibang serbisyo ng gobyerno ang inilapit sa mga residente ng Barangay Lichon. Sa pamamagitan ng one-time big-time outreach services cargan na isinagawa nitong September 15 hanggang ngayong araw. Pinangunahan ito ng LTO Region 11, katuwang ang Provincial Government of Davao Oriental at Municipal Government of Caraga, kasama ang DSWD, PhilHealth, SSS, NCIT, PSA at iba pang partner agencies. Layunin ng caravan na mapadali ang pag-access sa serbisyo, lalo na para sa mga residente sa GIDA areas at indigenous people's communities. Hinikayat ang mga residente na sumantalahin ang mga serbisyong hatid ng mga participating agencies. Sumantala, agad na magsunod ang lokal na pamahalaan upang tulungan ang 12 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Central, Baganga. Bawat pamilya ay nakatanggap ng isang sako na bigas at cash assistance bilang agarang ayuda matapos ang insidente. Ayon sa pamahalaang lokal, bahagi ito ng patuloy na suporta sa mga residenteng nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna at kagipitan. Dagdag pa sa mga balita, nagsagawa ng subdivision survey ang Department of Agrarian Reform o DAR, Municipal Office ng Caraga, sa isang lupang saklaw ng Land Acquisition and Distribution o LAD process sa Barangay Manarigaw, Caraga, Davao Oriental. Isinagawa ang survey mula September 8 hanggang 10, 2026, sa lupang pagmamayari ng Yumaong Norberto No Dominguez na may sukat sa 14.3 hectarya at saklaw ng lot number 2301-318-D. Layunin ng subdivision survey na matukoy at malinaw na maitala ang mga hangganan at sukat ng lupang ilalaan sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiaries o ARBs. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap lang alas 7.29 ng oras na saligtas ng kalagayan ng isang pulis na membro ng Police Regional Office 13 matapos itong nasugatan sa nangyaring pamamaril. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School sa panahon ng eleksyon ng araw ng Lunes, si Police Patrolman Justin Reyoga na mula sa Dinagat Island Police Provincial Police Office ay ipinadala sa Cotabato City para tumulong sa pagkakalob ng seguridad pakaugnay ng naturang BARM election. Kahapon, si Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, Deputy Chief PNP for Operation, ay personal na nagtungo sa ospital para alamin ang kalagayan ng naturang pulis. Matatandaan na sa nangyaring pamamaril, isa ang patay, tatlo ang sugatan, kabilang si Patrolman Ga. Kung saan itinuturong suspect sa naturang pamamaril ay ang barangay kapitan na ngayon ay pinaghanap na ng mga otoridad. Samantala, balita mula pa rin sa Bangsamoro. Naproklama na kagabi ang 15 sa mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party sa isinagawang canvassing sa pamunuan ng 6ID Philippine Army sa Latuudin, Sinsot, Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga naproklama, sina dating Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim na siya namang chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Naproklama din na si Datukan Muhakir Iqbal Abbas, Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Said Salindaba, Muhammad Yacob, Amer Gary Balindong, John Anthony Jetlim, Habir

Sarul, siya Elijah Dumama Alba, Nora Gianna Dipatuan da Ducola, Raisa Jajuri, Saida Sheikha Ali sa Salika. Samantala, naproklama na rin bilang nanalong kandidato sa District Representative ng Maguindanao del Norte, particular sa ikalawa ay katlong distrito ng naturang lalawigan, si Interim Chief Minister

Naiproklamo na rin si Interim Chief Minister bilang 3rd District Representative Sammy Gambar. At ang 16 na mga representante naman ng Bangsamoro Federalist Party o BFP, kabilang sa mga naproklama sina Suwaib Uranon, Abdul Wahid Halil, Ahmad Ibrahim, Dana Asnawi, Abu Nawas, Masla Mama Johari Abu, Kamid Gandamra Jr., Karwin Hamjani, Kitim Kadatuan Jr., Michael Mitimbang, Suray Ha Renas Hataman, Maruf Pakandaw, Alindato Kapagayaw, Solficara Ali Bayam, Jafar Apollo Mikael Matalam, at Junaline Sumlay. Naproklama na rin ang iba pang mga kandidato na nanalo din sa katatapos lamang na Bangsamoro Parliament election, kabilang din sa mga nanalo. Muna naman sa Bangsamoro Grand Coalition o BGC, si Mamintal Rakiin Adyong III, Amer Saakarya Adyong Kakim, Abdul Rahman Robila Mangudadato, Dato Bimbo Sinsuat, Hani Ain Bud, Abdil Razi Amin, Siti Aisha Pansar, at Amil Bahar Mawalil. Samantala, sa Bangsamoro People's Raayat at Democratic Party, naproklama naman si Jose Lorena. Ganap ng alas 7.34 ng oras sa balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Sangarin naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza na mapalakas pa at mapaunlad ang kakayahan ng mga responder. Lumuhok naman ito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. At Cotabato Provincial Emergency Response Team o CERT Rescue Olympic 2026 na nilahukan din ng Regional DRRM Council, Office of the Civil Defense 12 at ng LGU Makilala. Isinagaw ito sa Barangay Old Bulatukan kung saan sinubukan ang kaalaman at kahandaan ng mga partisipante sa pagresponde sa kalamidad at casualty incident. Sinuri din ang kanilang kakayahan sa pagsasagawa ng hailing, low angle rescue techniques o LART, patient assessment and management o CPR, management of the dead and missing person, at collapse structure research and rescue. Samantala, nakatanggap din ng certificate of proficiency sa hailing, LART, patient assessment and management, at CPR ang naturang mga kinatawan ng probinsya. Balita mula naman sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Purok Malinawo na Maningkol, Osamis City. Ang suspect na si alias AI, taga Sityo Hinagdong, Tabid, Osamis City. Ikinasa ng Osamis City PNP sa tulong ng 2nd PMFC at 10-02 RMFB-10 ang naturang operasyon matapos na kumpirma na nagtutulakan ng ipinagbabawal na droga ang naturang suspect. Sa ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa mga balitang pambansa, nakatakdang magsagawa ang International Criminal Court o Trial Chamber 3 ng Status Conference sa kasong Crime Against Humanity laban kay dati Pangulong Rodrigo Duterte.
magsisimula alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Sa naturang ikatlong status conference, tatalakayin ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng mga witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure at mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin sa tatalakayin ng pagtatalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa Nobyembre at 30 kabilang ng panukalang magkakasunod na pagdinigan na mayroong breaks at sitting hour. Hindi naman na matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kinakailangan pa rin ito ang ipresenta ang sarili sa mga ICC judges mula nang ito'y maaresto noong Marso ng taong 2025.

Samantala, tinanggap naman ni Senador Rubin Padilla ang subpoena mula sa Department of Justice kaugnay ng reklamong obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Ang subpoena ay kaugnay ng umano'y pagtulong ni Padilla para makalabas ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong buwan ng Mayo. Inutusan na si Padilla na humarap sa DOJ Panel of Prosecutors sa September 25 at Oktubre 9. Pinagsusumiti rin si Padilla ng kanyang counter affidavit at iba pang mga supporting documents. Nagugat ito ng umano'y pagkakasangkot ni Padilla sa pag-alis ni De La Rosa mula sa compound ng Senado sa gitna ng mga pagsisikap na ipatupad ang arrest warrant ng ICC na may kaugnayan sa campaign ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Padilla, kasama rin sa respondent sa naturang reklamo sina Lieutenant Jane Alia Yasana Robles, Virgilio Palaganas Cariño Jr. at apat na mga John Doe's. Sa pinakahuling balitang pambansa, ipinagtanggol naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chisi Escudero ang pagpapalabas ng subpoena para sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2025. Sa 55 araw ng impeachment trial kahapon, ipinaliwanag ni Escudero na kinakailangan ang mga lumang record upang magkaroon ng baseline sa pagpapagtukoy ng pagbabago sa idineklarang yaman ng Vice Presidente. Isinalig ni Escudero ang kanyang desisyon sa utos ng Korte Suprema sa kasong Office of the Ombudsman versus Bernardo noong Marso 2013. Binigyan nga din niya na ang pagtatatag ng baseline figure ay mahalaga, hindi lamang para sa panig ng prosecution kundi maging sa defense upang magkaroon ng malinaw na batayan sa pagkuwenta ng SALIN sa buong termino ni Duterte bilang Vice Presidente. Inilahad din ng presiding officer na ang pagpapahintulot sa subpoena ay hindi nangangahulugang pinapalawak ang mga sakda laban sa kay Duterte upang isama ang mga umano'y ginawa niya bago pa man na siya naging vice-presidente. Tiniyak niya na gagamitin lamang ang mga naunang dokumento bilang sanggunian at hindi para sa pagdaragdag ng mga panibagong habla laban sa kanya. Ipinapalabas ang naturang linaw habang patuloy namang tinatalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng kaso, nakatuon ang naturang prohibisyon sa mga paratang ukol sa hindi maipaliwanag na yaman. Maling deklarasyon ng SALIN at ang umano'y patuloy na pakikipagnegosasyon ng mga negosyante habang nasa pampublikong tungkulin. Sa balita naman sa ibayong dagat, inakusa naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nang tinarget ang sinasakyan nitong eroplano. Inihalimbawa nito noong nasa Moldova kung saan nandoon na siya at ang kanyang presidential jet ay nagsagawa rin ng drone attack ang Russia sa naturang bansa. Pagbalik din nito sa Ukraine ay hindi pa rin tumigil ang Russia sa pag-atake sa eroplano ng Ukrainian president. Unang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik nang tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Patungo noon ang Ukrainian president sa Oslo, Norway nang mangyari ang naturang pag-atake. Wala namang nasaktan sa mga miyembro ng presidential delegation kung saan lahat ay nasa ligtas na kalagayan. Sa balitang pang-ekonomiya,

Inalistan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% of value added tax sa allowable system loss charges na ipinasa ng mga consumer bilang bahagi o pinapasa ng mga consumer bilang bahagi naman ng kanilang electric bill sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026. Kinikilala ng BIR ang allowable system loss hanggang sa limitasyong itinakda ng Energy Regulatory Commission bilang isang government mandated pass-through cost. Dahil dito ay hindi na isasama pa ang naturang koleksyon sa VAT, kaya hindi na ito papatawan pa ng output VAT at credible withholding tax on VAT. Nilinaw naman ng BIR na hindi nangangahulugan exempted na sa VAT ang buong electricity bill. Mananatili ang income tax at kaukulang creditable withholding tax. Alinsunod naman sa umiiral ng mga patakaran. Direktang makikinabang sa naturang kautosan ng consumer dahil wala ng karagdagang 12% VAT sa allowable system loss portion ng kanilang electric bill. Inatasa naman ang mga power generator, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, distribution utilities at electric cooperative na ihiwalay sa kanilang billing statement ang allowable systems loss charges. Sa balita sa larangan naman ng sports.

Tiniyak naman ng Philippine Sports Commission na ibubuhos nila ang bunga suporta para kay Alex Ayala na magtatangkang masungkit ang gintong medalya sa 2026 Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan. Nakaamba na ang penalty kaya Alex sa oras na sumabak ito sa Asian Games dahil dito ay ito'y dahil hindi ito maglalaro sa mandatory event ng WTA sa Beijing Open na tatama naman sa parehong petsa. Kasabay ng Asian Games dahil dito, mapapatawan na si Alex ng multa at ilan pang mga penalty. Kaya naman, handa raw ang PSE handa daw ang PSC, Chairman na Patrick Gregorio, na suportahan na si Alex anuman ang desisyon nito. Nakikipaugnayan na si Gregorio kina POC President Bambol Tolentino at PILTA Secretary General John Ray Tiangco. Sumulat na ang PILTA sa WTA para bigyang exemption si Alex lalo pat maglalaro naman ito para sa national team. Wala pang desisyon ng WTA sa request ng PILTA. Ngunit nauna nang na-deny ang kahilingan ni Janice Tijen ng Indonesia na may kaparehong status na gaya ng kaso ni Alex. Saludo naman ang PSC sa desisyon ni Alex na unahin ang national team sa halip na maglaro sa Beijing Open na isang WTA 1000 event. At sumunyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po

0: Ngayong umaga po ng Miyerkules, 16 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko ang kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Apl-

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.